yayi sallah a gida. To ina ganin insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu dora akan hadisan da za su zo dangane dai da mutumin da baya yin sallar jami'i din. Hadisan ba su bare ba, amma kuma lokaci ya kare. To su da ka za mu tsaya nan insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu dora. Allah ya sa mana albarkacin abin da muka karanta. Malamin da ya rubuta littafin Allah ya saka masa da alkhairi, mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله. زان ga muku sunan malamin ai dan kusan shi sai ku san cewa a tunda aikin alheri ne ba nutsiya bane ko inna fada ai babu laifi. To kun ji tambayar malam, bacci baya cikin uzurin da zai hana zuwa jami'i? Bacci yana ciki, yana ciki, amma shi ai shi baccin ne sai da sharadi. Baccin da zai hana zuwa jami'i sai da sharadi, shi yasa ba a sako shi kai tsaye ba. Ka san duk abin da yake bukatar sharadi ba ka saka shi a cikin ka'ida. Abin da yasa shi bacci sai bacci wanda ya dace da shari'a. Yanzu idan a wannan lokacin namu aka ce bacci yana ciki, kai ka san akwai waɗanda suke rasa sallar jami'i sanadiyar sun yi ganganci ko mutum ya rike waya ya gama duk abin da zai gama sai karfe 3 zai kwanta. Ka gani kwanta ai bacci ne zai dauke shi. To yanzu wannan ka ce ka bashi uzuri baccin sa ya hana shi zuwa sallar jami'i, kai masa adalci? Shi yau kansa adalci bai yi ba. Idan bacci ne wanda yake na dabi'a a ka'ida, an bi ka'ida, uzuri ne. Ai mun kanta cikin littafin Muwatta ko karatun mu na makon da ya wuce a wancan masallacin. Ai mun kanta hadisin Nabi la ko ma'aiki sun taho daga tafiya suka dan ya da zango, bacci ya dauke sai da rana ta fito. To kaga na bacci ne mai uzuri ko? Yawa, to idan bacci mai uzuri ne ya shiga ciki, amma bacci na ganganci baya ciki, ko baccin rana ko baccin dare. Karfe 3 ta yi mutum ce wale dan kwanta bacci, kai ka san zai rasa sallar asar. Tun yanzu 3 da rabi ake sallar ko? Lokaci ya kusa, ka yi haƙuri ka rike baccinka ka ƙarasa. An gane? Yawwa. Na'am. Na'am. Mun yi bayani akan wannan ko? Ga masallatai a kusa, mutane suka tabarma a kofar shago su yi sallah. To wannan kaga an bar asali an koma mai larura. To sai da kare dukiyar shi ma shari'a ce. To mutum wannan zai iya bin jami'i daga can a kofar shagonsa saboda ba yadda zai iya kwashe can a kofar shagonsa saboda ba yadda zai iya kwashe kayan ya shigar da su ya dawo da su. Kuma babu wanda zai bari, kuma ba zai tafi jami'i ya yi masa sata ba. Ita kanta dukiyar wajibi ne, to wannan yana da uzuri. Idan kuwa shago zai rufu, wajibi ne mutum ya rufe wannan shagon ya tafi sallah. Ya je ya salla ya dawo ya bude, ko da zai rasa ka naira kaza dole ya tafi ya je ya salla ya dawo ya bude. Wancan da aka ce masa ya bakin shago kayan ne ba yadda zai da su. Na uku, idan ku ba kasuwa bace kawai mutane ne, kun ga zuwa ga muku wani abu, na rantse muku da Allah dukkanin mutanen da suke kafa majalisa, majalisa wa'annan suke salla ga masallaci, wallahi sallar su bata yi ba, wallahi ba su yi jami'i ba. Na rantse muku ba kafara. A'a, ba magana. Duk wanda ga masallaci suna jin kiran sallah, suka kafa wata majalisa, annan suke cin abinci, annan suke hira su jami'i, wallahi jami'in su bai ba, sallar su bata yi ba. Har sallar. San zuciya ne. San zuciya ne. Kai, yanzu dai ga makaho wannan kuna ji. Dan Allah bai kamata ka kawo nan a bashi a gida ya sallah ba. Ba shi da mata ne? Ba shi da yaya? Da shi da matarsa ba za su yi jami'i ba? Ma'aike ce sai ya shigo mutane? Wallahi san zuciya ne. Wa mutane ka gan su 10 sun shimfiɗa da duma, sun shimfiɗa tabarma, sun saka bentina, wa hadda wata sitira ta ƙarya, wai kara tsallaka musu sallah. Wallahi sallar su bata yi. Kun ji ina sake rantse muku ne? Ina sake rantse muku ne? Ai dai ga hadisin da muka karanta. San zuciya ne kawai. Ba dai bane. Suka ce me?

0: wannan sako ne daga ofishin babban mai ba wa gwamnatin jihar Kano shawara akan ilmantarwa, fadakarwa da wayar da kan al'umma. Honorable Bilkisu Yakubu Indabu.
1: Gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ayyukan alherin da yake kintsawa ko carbi karka ba sa kirgo ya gina titina kilomita 5-5 a dukkan kananan hukumomi 44 na jihar Kano, biyan ma'aikata haƙoƙinsu akan lokaci, biyan 'yan fansho haƙoƙinsu tare da gratuity, sabunta titina a cikin birnin Kano da wajenta, gina gadojin sama a Dan Agwande da Tal'udu, baiwa mata da matasa tallafi kowa ya tsaya da kafafunsa, shirin auren zawarawa yi yake, inganta bangaren lafiya tare da daga darajar asibitoci a fadin jihar Kano, ci gaba da aikin wutar lantarki a Chalawa, inganta harkan ilimi, koyarwa da koyo tare da samar da malamai a makarantu, biyan tsaffin kansuloli haƙoƙinsu da kuma baiwa wasu sabbin kansulolin damar da gudanar da ayyuka a mazabunsu, samar da ruwan sha da inganta harkar ruwa a birane da karkara a duk fadin.

0: Ibrahim Haruna Abdullahi wanda ke aikin rijistar haihuwa kuma shine jami'in kula da shirin a matakin mazabu a karamar hukumar Taroni ya ce ya kwashe tsawon watanni 11 ba tare da karbar allowance din sa ba. Ibrahim na gudanar da wata karamar sana'a sai dai ya ce ya karar da ribar da yake samu wajen tallafawa iyalinsa yayin da yake ci gaba da aikin rijistar haihuwar.
1: Ina harkar kasuwanci ne na workshop to yanzu ba ma workshop din sai dai iya shagon kawai dan a yanzu maganar da nake ma duk kusan jarin ma ya kare saboda wannan aikin da na ba muhimmanci ni iyalai na sai dai inje in yi wata buga-bugan wasu local government din ana ba su dan transport wasu local government din kuwa sai dai kudin aljihunsu yayi kuka chairman din ma manya-manya magashi Allah bai ba mu iko mun ganshi ba
0: a karamar hukumar Gabasawa Comrade Sani Jibril ya dakatar da yi wa yara register sakamakon rashin kudin sufuri da datar da ake bukata wajen gudanar da aikin
2: cikin me yasan yanzu mun dan tsaya da aikin gaskiya gaba daya zaka ga yanzu Kano ta yi kasa tunda muna ta Abu amma kuma yanzu kai ba a dube ka ba duk da dai chairman din mu duk wata yana dan ba in naira 20,000 domin mu dan ringa sa data indai na fita gun aiki a rana karanci shine ne wa mutum 30 zuwa 40 ka bai iyalinka ka tafi kuma ka je ka dawo ka zo gida an ce ba da kudin cefa ne sannan kai ka tafi aiki
0: sai dai a unguwar Dorai Maryam Sani Ibrahim ta ce har yanzu tana ci gaba da gudanar da aikin inda take kashe kusan naira 1,000 daga aljihunta a kowace rana a cewar ta ta yi wa yara sama da 700 register a cikin watanni 11 amma ita ma yanzu kuihoyinta sun yi sanyi
3: kullun a kallan ni ina kashe kusan 1,000 kudin mota muna bin gidan masu unguwanni daga ci haka duk muna sassa musu gaskiya na yi wa yara sama da 700 gaskiya dai gwamnati ta duba yau da gobe akwai gajiya ka azucin muna yi kuma karfin mu ya kare
0: masu aikin register haihuwar na cikin wani babban shiri da ya zuwa yanzu ya yi wa yara kusan 100,400 rijista a Kano daga cikin adadin 577,434 da jihar ta sanya a matsayin abin da take son cimmawa gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin yi wa yara rijistar haihuwa a zamanance ta hanyar amfani da na'ura mai kwakwalwa a watan Oktoba shekarar 2025 tare da tallafin UNICEF domin zamanantar da tsarin da kuma samar wa yara lambar shaidar 'yan kasa ta dindindin wato NIN jihar Kano ta horas da masu rijistar haihuwa 484 na kowace mazaba da jami'ai 44 na kananan hukumomi wanda za su zuba idanu domin gudanar da shirin UNICEF ta dauki kashi 75 cikin 100 na dawainiyar wannan shiri ciki har da ba da horo na'urori da manhajojin aikin yayin da kananan hukumomi ke da alhakin sauran kashi 25 cikin 100 wanda ya hada da biyan allowance na wata-wata sai dai duk da haka Isiyaku Ado ta Uwani jami'in kula da shirin a karamar hukumar Bici ya ce kusan shugabannin kananan hukumomi 10 ne kacal a Kano ke iya biyan masu rijistar haihuwar
4: UNICEF sai suka yadda da cewar dukkanin wasu kayayyaki da ake da bukata wajen gudanar da wannan aikin za su dauki kaso 75 sun yi equipping offices namu shi kuma kaso 25 din local government ita aka dorawa so wannan allowance din ne ba a ba mu a Bichi local government ma tunda muka fara ba wanda aka taba ba naira 1
0: a cewar Shu'aibu Ma'azu jami'in kula da shirin a karamar hukumar Ungogo lamarin ya bambanta a makwabtan jihohin da suka hadar da Katsina da Jigawa inda masu rijistar haihuwa da jami'an kula da shirin ke karbar kudade a kowane wata tare da samun tagomashin babura domin zuwa yankunan karkara
5: sanda aka yankadar muka Katsina nan take shi mai gina gwamna Ibawa ɗan ƙofa ga fasin da wasu da cin ma'aikatan da zai yi wannan aiki din abun hawa na transportation saboda su abin din aiki din nan wani take ba da umarnin a masa allowance wani mu muna da yakin cewa idan mai gwamna sun da hannu muke ciki na tabbata ba za mu hannu muke ciki haka ba
0: a jihar Kano rashin biyan wannan kuɗi ya tilasta wa wasu daga cikin masu rijistar haihuwar dakatar da aikin yayin da jihar ta samu koma baya a sahun jihohin da suka fi taka rawar gani a Najeriya wajen rijistar yara mun yi ta kokarin jin ta bakin shugabannin kananan hukumomi a Kano Hajiya Sa'adatu Soja da kuma jagoran gudanar da shirin a matakin kananan hukumomi Muhammad Taja Gaya amma babu ɗayansu da ya amsa kiran waya ko sakonnin da muka aika musu sai dai a bangaren Umar Suleiman Lawan jagoran wannan shirya a karamar hukumar Rogo ya ce sun rubuta wasiku tare da gudanar da taruka da dama da shugaban karamar hukumar kan batun rashin biyan allowance din amma har yanzu ba a samu wata mafita ba
6: duk lokacin da muka yi magana sai a ce mana fayil yana hannun mai girma gwamna an ba mu target na mutum 577,434 mun yi wa kusan mutum 140,000 duk Najeriya ba inda suka kai yawan registration din da muka yi mai girma gwamna a ji kukan nan namu a ga cewa mun fitar da gwamnatin jihar Kano kunya na wannan bangaren
0: a fadin Najeriya sama da yara miliyan 7 'yan ƙasa da shekaru 5 ba su da rijistar haihuwa, lamarin da ke nuni da cewa sama da rabin yaran Najeriya a wannan rukuni na shekaru ba su da shaidar kasancewar su 'yan ƙasa a hukumance. Rijistar haihuwa na taimakawa wajen kare yara daga masu safarar mutane, aikatau da kuma auren dole, tare da ba su damar cin gajiyar ingantaccen tsarin kiwon lafiya, ilimi da tallafin jin daɗin rayuwa. Yau a Kano, mutanen da aka dora wa alhakin wannan aiki domin inganta rayuwar yara masu tasowa suna fama da matsalar da ke barazana ga ci gaban shirin, yayin da wasu daga cikin su tuni suka daina zuwa wuraren aiki. Abin tambaya a nan shine, ma'aikata nawa ne za su daina aikin a nan gaba, kuma yara nawa ne za su rasa damar samun shaidar su ta 'yan ƙasa a hukumance sakamakon wannan matsala?
7: Ina makarantar sakandare a jihar Kano. Shin kuna da zakkakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitaccen muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan makarantu ne za su yi rajistar daliban su, inda za a zabi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makaranta za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna 4 ba, minti 2 ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa, minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci. Domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ ta jihar Lagos. Maudu'in shine, shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalabtarwa ta duka ba? Shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalabtarwa ta duka ba? A don haka sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista. Akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga daliban da kuma makarantunsu. Za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0704444398.
8: Majalar mai sauraro kamar yadda aka saurari a matashiya a sakonnan dangane da muhawarar Arewa Radio. An sabon tsarin mai sauraro, a don haka muna fatan za a amfani da bayanan wurin yin rajista. Makarantu ne muke so su rajista ɗalibansu. Za a rufe karɓar sautin murya a ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Da sati ɗaya za a iya cewa da ɗuriyar. A don haka waɗanda suka riga suka turo da sautin murya, muna fatan za su sanar da makarantunsu cewa ga abin da suke so su yi domin makarantu su mara musu baya. In da mutum ɗaya ne kaɗai ya turo, za a samu wasu tuni su dama su riga sun turo, amma ba daga makaranta ɗaya ma su a karan kan suka turo, amma daga makarantu ɗaya. To muna fatan a hali yanzu za ku koma ku sanar da makarantar, domin koda nan gaba mun zo mun tuntuɓe ku sai mun koma ga makarantar sai mun ƙara tuntuɓen makarantar. Da haka muna fatan za ku sanar da makarantar ku ko malamin aji ko malamar aji ta sanar da principal dai haka dai a tsara da yadda za a daka yi, domin wasu ɗaliban da karan kansu ke zuwa wani lokacin a gida ba a ma san sun zo ba, ko a makaranta ba a san sun zo ba, kaga abu ne dole dai sai an riƙa yi da masu kula da masu wasu yaran, sai kaga su kaɗai suke zuwa, kuma lokacin da kuburare masu nisa wanda makaga kamar kai hakan bai kamata ba. A ce kila yaro ya bar gida ko yarinya ta bar gida za ta je makaranta, amma bata je makaranta ba ta garzo Arewa Radio domin ta fafata a muhawara. Kila a gida ba a sani ba, kila a makaranta ba a sani ba. To muna so ya kasance duk sanda ɗalibi ko ɗaliba za ta zo da ɗan rakiya ko ɗan rakiya, kuma daga makaranta, tunda muna muhawara ne lokacin da ake makaranta. Lokacin da ɗalibai ke makaranta ba lokacin hutu ba. To dalilin da ya sa muka bujuro da waɗannan matakan kenan waɗannan tsari, wanda kuma akwai kyaututtuka da ɗaliban da su fafata za su lashe, kuma akwai kyaututtuka da su kansu makarantu za su lashe da yardar Allah. Wadda haka muna fatan waɗanda suka riga suka turo da sautin murya, muna fatan za a koma a sanar da makaranta. Kuma kamar yadda muka bayyana a wannan karan, a sautin murya da za a turo na Turanci ne da na Hausa, kana goyon bayan maudu'i a Hausa, MTV kana adawa da maudu'in a Turanci.
7: Ina makarantar sakandare a jihar Kano? Shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitaccen muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da tukwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan makarantu ne za su yi rajistar daliban su inda za a zabi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makaranta za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna 4 ba, minti 2 ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa, minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci. Domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ ta jihar Lagos. Maudu'in shine shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba? Shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba? A dan haka sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista. Akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga daliban da kuma makarantun su. Za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0704444398.
9: Kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka su zama hadikai masu basira su rika yin abin ban mamaki ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki ki koya musu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba kullum ba wani abu koya mai addu'an nan shi yayi da kanshi ko koke ki rika yi masa ki fara yi masa tun shi bai iya ba shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin sheko gashi nan ba wahala kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa Allahumma mi aka ce Allahumma atinil hikmata a taƙa na yi guntu-guntu ne dan a rike Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira shikenan Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su ba su san ba su iya komi ba Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira inda sun gama karatun an kashe kuɗi an kashe kuɗin accommodation an kashe kuɗin kaza an kashe kuɗin kaza har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba
10: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio
7: Taskar Arewa.
11: Daga nan mita 93.1 Arewa.
12: Din lalacin da aka yi akwai rubutu ainihin jarida. Yancin jarida na faɗi abin da na ga dama. Kana shigar da barna a cikin gidajen mutane. Aikin jarida shi ne a kawo sabon labari mai ɗauki hankali. Ya zama ni ne farko wanda muka mu ne farko wanda muka faɗi wannan labari. Wannan labarin ya ci kunnin tsohuwa da cijuwa mahaifiyarka ko kakanka a gida barna kai ka samu albashin ka je. Sa'annan kuma fadar wannan abin ya bude ma mutane waɗansu mutane kuma hanya a ce haka ake yi. Shi yasa ba kowane labari za a yaɗa shi a cikin gidan rediyo ba. Shi yasa ɗan jaridar da burinsa shi ne duk labari shi ya zama shi ne farko wanda zai faɗa da mazansu da matansu murna ma ake kamar yakin Badar. Ana Allah ga an faɗa a wata mata shekarar ta 60 ko 80 wanda yaro karami ya mata zaɓe da shi ne sai mai amfani wannan magana a yi mutanen Kenya mutum biyu sun auri mace ɗaya sun sai mai karuwan mai aka yi me ya ba idantar da wannan to lokacin da aka faɗi wannan abin lokacin wani shi bai san ma da haka ba yanzu zai gwada ya gani shi ke na abu barna ya sa kullum barna ke karuwa tana ya sa masu gidan rediyo ko kanku yana tana ci baki biyu in kun binciku zalunci kuka fitar aka fitar da kuɗin marayu aka ba su Allah zai muku kyakkyawan sakayya halafiya in kuma kuka je barna aka yaɗa a cikin mutane wallahi kun yi ma addininku illa karshe mutum sai ya yi nadama da wannan abin da ake.
10: Wannan muryar marigayi Dr. Ahmad Bamba ce. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka ji kanshi da gafara.
7: Taskari Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
13: Sabon salo, sabon tsari. karewar radio fadin ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka dake gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio Kwaldaya Tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu, a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM dake birnin Kanan Dabo.
14: Mita 93.1 a zangon FM.

0: guda 12 shida su tazarar iyali kawai suke ake yi, shida kuma zuwa asibiti da kuma haihuwa a asibiti da kuma
1: tazarar iyali
0: da duhuna da awon ciki. To ai ana bi ne dan wayar da kan mutane, wayar da kan mutane cewa kada a ce ai saboda wannan ta samu ni ma zan samu haka. Idan aka tattauna tsakanin ma'aurata, yawancin mijin shi yake da jagora gidansa, da kuma ita matar ma idan aka yi wannan suka yi tattauna suka duba suka ga cewa abubuwan da ake gaya musu ba gaske bane ba, za a samu waraka, za a samu mafita.
1: To shin wasu ma
0: idan ta ga cewa ta haihu ba za ta je asibiti ba, kawai sai ta fara shan magani,
1: kuma bai kamata ba,
0: bai kamata ba, ko kuma ta je wajen wata ta ce ai aikin asibiti take, bari in je wurin ta yi min allura ta tsara iyali. Amma kuma idan a asibiti ta je sai an yi gwaje-gwaje, za a auna nauyinta, za a gwada hannunta, jininta, da duk wannan abubuwan an duba, akwai abubuwan da za a bi, tsare-tsaren da za a bi kamin a fara mata hanyoyin tazarar haihuwa. Kuma za a gaya mata idan akwai wani abu da ya shiga duhu, ko kuma za ta gani a kansulin, za a gaya mata zaki ga kasa yanda zai zama mata sabon abu bane. Kuma jita-jitan ma ana kawarwa, na an sa miki robar dantse ba za ta fita daga hannunki
1: ba, za ta yawo a jikinki
0: ba, ta je kwakwalwa, ta je zuciya, ta je wannan, ba duk ba za a samu wannan ba. Sai an kauda wannan jita-jite a lokacin da ake mata kansulin kamin amma ba ta
1: sannan za shi mata idan ta ji matsala ta dawo
0: asibiti.
1: To Ms. Raro, kamar yadda ka sani, za mu je gare ka idan kana da tambaya ko kuma gudunmawa, muna tattauna musamman akan mahimmancin kawar da jita-jita da mummunar fahimta. To shin Hajiya, kafin mu je ga Ms. Raro, shin akwai wani kamar idan ba a kawar da wannan mummunan fahimta da ake wannan tsarin ba, shin akwai kamar illolin da ke tattare da rashin kawar da wannan jita-jitar? Akwai illoli
0: sosai, ko akwai illoli, ba za a samu fadakarwa ba, ba za a samu kaman awareness ba, mutane ba za su gane cewa wayannan hanyoyin tazarar haihuwa suna da mahimmanci, saboda ko kauda ma rage mace-macen mata da ake samu na wajen haihuwa, wajen daukan ciki da haihuwa. Idan mace tana ta dan ba da tazara tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa, za ta samu lafiyar jikinta, za ta samu jinin da ta zubar ta miyar a wajen cikin da ta yi baya, dan ma ya girma kamar ta samu sake daukan wani ciki.
1: A ta misararo, idan kana da tambaya ko gudunma, za mu je gare ka. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum wa rahmatullah.
1: Barka ka dai, da wa muke tare?
2: Malama Binta, barka da safiya.
1: Barka ka dai.
2: Sunana Abdullahi Tawar, kai dai na kira waya daga dan gagaramo.
1: Na'am Malam Abdullahi.
2: To Malama Binta, ni tambaya ta nan shine kamar ita kanta tazarar haihuwa din nan. Ta faɗa akwai allura, akwai binken dantse. Shin misali a asibitoci a baya zan ji ana tallan wayannan abubuwan duk kyauta ne, mace zai asibiti a sa wata. Amma ku gaskiya anan ma dan fuskantar matsalar, sai ga cewa idan sun je aka dan caje su musu kuɗaɗe, shin an janye wannan abu kyauta ne yanzu, ko kuma a'a ne kawai daga mu namu nan nan haka ne
1: nan? Nan ina. Daga ina kake?
2: Nan namu ƙaramar hukumar kura.
1: Na'am.
2: Gaskiya saboda ko matata ta je kwanan nan kenan, to take kokwanton shin kyauta ne ko ku a'a sai sun biya wani abu sannan za a yi musu tazarar haihuwar nan. To gaskiya dai yanzu ban sani ba, shin yanzu kyauta ne ko ba kyauta ba ne ba?
1: Na'am.
2: Abdullahi
1: da ƙaramar hukumar kura.
0: Malam Abdullahi, hanyoyin tazarar haihuwa kyauta ake yi, amma watakila wani lokaci abubuwan da gwamnati ta bayar don aiwatar da wayannan hanyoyin tazarar haihuwa, watakila za a tarar da a cewa ɗaya ko biyu babu, za a iya cewa a siyo, don an ce a siyi safa ko kuma a siyi wani abu ko allura ko sirinji wanda za a yi wa matarka allura, ai ba wani abu bane ba, Hajiya Fatima. So za ka ga cewa wani lokaci an ce idan dambi ya yawa bai jin mai, abubuwan da ake bayarwa bai isa ba, shi yasa zaki ga wani lokacin in suka je asibiti za a iya cewa a bada kaza, abinda ake bayarwa din kuma ba wani a zo a gani ba, watakila 500-300 wannan ya fi. Amma idan an ce hanyoyin tazarar haihuwa itself za a siya, kamar implant din robot dantsen da za a ce za a saya, ai ya fi 500, ko kuma roba cikin mahaifa da za a sa ya fi 500,
1: ko magunguna
0: sun fi 500, amma kawai dan token amount ne ake karba.
1: Na'am. Me sha 93.1 a radio. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
1: Barka ka dai, da muke tare?
3: Don ma'azuwa.

0: نعم معلم معزو.
1: كلام كابتن حسن ده الجواب.
0: نعم كان على تنبيهك وقدمه.
1: Yakan bai da zan yi kamar kananan asibiti irin saka take nan misali za ka ji in mata sun je ko allurar rigakafin nan suka musu tayin cewa in mata suna buƙatar allurar tazarar wannan suna da ita za su bayar to su doka ta ba su dama a matsayinsu na ma'aikatan kananan asibiti su rinka yi ko kuma a'a ni muna kamar ba su da isasshen kayan gwaji za su tabbatar da lafiyar mace ta dace da ita ba ko ba ta dace din ba. Ba matsala kenan mace ta amince a mata nan din.
2: Mace za ta iya akwai ƙwararru a gurin ai an koya musu. Suna da sun an koya musu akwai ƙwararru a gurin da suke hanyoyin tazarar haihuwa. Dama duk abubuwan haihuwa da jarirai ai ya kunshi har tazarar iyali din. Za su iya yi a kananan asibitoci ba wani abu bane ba.
0: Kuma za su iya kamar yin gwajin da zai tabbatar da kamar tsarin da ya fi dacewa da.
2: Sosai.
0: Na'am to kai ji amsar tambayar ka assalamu alaikum wannan lai ya samu tangarda assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: barka ka dai
3: barka da isafin lai sharo kan daga kuruna
0: na'am
3: to ni tambayar da nake da ita kan tambayar da abokina Abdullahi Tawari yayi to amma ke wani kira za ta yi inda misali kyauta ne kuma al'umma kamar sun san kyauta ne wani kira za ta yi kan idan ka je babin yi maka bayani cewa to abu kaza da kaza babu dan haka sai dai ka bar asiri wanda kamar gwamnati ta kawo ya kare kin ga hakan kamar zai fitar da wani tunani ko zargi na cewa ana dan karba a cikin harka yawa ina fatan ta fahimta da fatan zaki koma gida lafiya
2: nagode wannan abin da ka faɗa yana da muhimmanci kuma na san hukumomin da suke da alaki a kai suna ji kuma ana gaya musu cewa ya kamata kada a ce kawai a bada kasa a gaya musu cewa ayoyin tazarar haihuwar kyauta amma ba kaza ko a rubuta maka kaje ka siya ko kuma gashi nan a hada saboda idan an ce kamar bilisafi misali auduga idan an ce roll ɗaya auduga za a siya ai kudin da yawa amma za a iya hada kudi gaba ɗaya a je a siyo audugan dan a yi a tunda sai an dafa an kamar a yi amfani da su amma idan aka gaya musu yana da kyau kuma za wayan da suke da alaki a kai suna ji na ƙananan hukumomin da shorin suna ji za a gaya musu cewa su dinga faɗa musu cewa gashi akwai kaza amma ba kaza
0: na'am bari mu je ga layi na gaba assalamu alaikum mita ce 93.1 Aryo Radio to wannan layi ma ya samu tangarda mai sauraro ka daga dai ka shafa kana tare da Aryo Radio a shirin walwalar iyali shiri ne wanda muke tattauna tare da Hajiya Iya Halliru musamman akan muhimmancin kawar da jita-jita da mummunar fahimta da aikishi musamman akan abin da shafi tsarin tazarar haihuwa tukirin magana inganta walwalar iyali mai sauraro ina ganin za mu je ga gare ka musamman ta bangaren tambayoyin da muke yi domin mai sauraro kai maka samu damar lashe katin waya ko ka ci gaba da kiran shirye-shiryen ma'anin Arewa Radio za mu yi amfani da shafin WhatsApp domin ya fi sauki wurin samun lambobinku a don haka idan na yi tambaya duk wanda ya fara ciro da amsa ta WhatsApp shi ne nasara to amma a sani cewa idan an taɓa samun nasara a baya to muna fatan za ka je da gefe ka ci gaba da sauraron shirin domin ka ba wasu dama su samu nasara da lashe katin kila tambayar da zan yi tambaya ce wadda ina fata ina kammalawa za a bada amsa ya sunan kungiyar take daukar nauyin wannan shirin tambaya ce mai sauki wannan shirin an shafe makoni 12 ana kawowa ya sunan kungiyar take daukar nauyin wannan shirin tambaya kenan dan haka ga wani na kokarin turo da sako amma muna fatan baka taba samun nasara a wannan shirin ba to ga shi nan wai fara turowa Fitan Cultural Champion inji Aliyu Alhassan dan malam to muna godiya kwarai da gaske malam Aliyu wannan haka yake sunan kungiyar Faith and Cultural Champions kuma su suke daukar nauyin wannan shirin dan haka zan kopi lambar wayar ka mun gode kwarai da gaske tambaya ta gaba ko Hajiya Mubarki ki tambaya ta gaba na to Hajiya ta bada dama ta ce yin tambaya ta gaba to mai sauraro a cikin rahoto da muka yi a wannan mako akan me aka tattauna rahoton na wannan makon ba shirin ba a rahoton da muka kawo na wannan makon shin wani kalubalen wannan rahoton yayi duba akai tambayar kenan to muna fatan nan ma zaka turo da amsa kuma daga bisani zan je in lalabo in dauko wanda ya bada cikakken amsa
4: Na'am, akwai sakonni Birjik sun fara shigowa dangane da amsar wannan wannan malami yana magana a African culture mun riga mun wuce wannan al'amarin. Wannan malami ya ce sunana Yusuf Tahir, an yi magana ne akan tazarar iyali. Maganar da aka yi amma rahoton wayar kai, to akan me rahoton wayar da kan yi magana? Tambayar da nayi kenan. Amma Hajiya, zan bibi WhatsApp din daga baya in samu wanda ya nasara. A to Hajiya, musamman akan wannan cinto wani kokari kamar ku a wannan kungiyar kuke na ganin kun kawar da wannan tunanin da
2: cewa akwai implement IFCCs da suke shiga cikin kananan hukumomi kuma cikin al'umma suke wayar da kansu kai na kauda jita-jita da kuma zuwa asibitin haihuwa, zuwa shirye-shiryen haihuwa, zuwa awo asibiti, gane alamomin hadari, tazarar haihuwa, duk wayannan abubuwan zaki gansu suna bi. Yanzu duk sanda zamu yi wannan program din zaki ga cewa ai an sa abubuwan da aka yi, duk inda aka yi tafiya kenan, islamiyoyi, wajen taron maza, wajen duk zaki ga cewa ana wayar da kai. Yanda zai zama na cewa akwai fahimta, akwai kuma tattaunawa tsakanin ma'aurata.
4: Na'am, to shin kuna ganin irin waɗannan matakan da ake ɗauka kuna ganin zai haifar da ɗami ido musamman mun ganin an kawar da tunanin nan
2: sosai a yanzu a Kano ma in kika bibiya zaki ga cewa an rage mace-macen mata, kuma duk wayannan abubuwan da gwamnati aka sa a kungiyoyi suka sa a ƙasa saboda ƙarin yanda yawan mace-macen mata suka yi yawa a Kano, yanzu an samu kaso rabin kaso ma ya rabu. In kin bibiya labarai da aka wani an samu ragin mace-macen mata, kuma duk wayannan abubuwan da kungiyoyi suka sa a ƙasa ne da kuma abinda gwamnati ta sa a ƙasa shi ya kawo wannan nasarar.
4: Na'am, to musamman kafin magargari a wannan shirin menene kamar sakonki ga al'ummar jihar Kano musamman ma akan a rage yaɗa jita-jita don wani shi bai taɓa amfani da tazarar haihuwa, matarsa ba ta yi amfani da shi ba, amma daga ya ji an ce shi ma zai fara yaɗa. Ai ina mai kiran ki ko ji hankali?
2: To kirana da zan yi shi ne amfanin tazarar haihuwa na farko ya fi illa da ake jita-jitan da ake faɗa, na biyu kuma a nemi a tafi a ji a nemi sani wajen kwararru za su ba ku labari, za su gaya muku in amfanin kowane hanyoyin tazarar haihuwa da mace ta zaɓa da kuma kauda jita-jitan da mutane za su yada a cikin gari. A nemi kwararru wajen ba su bayanai masu ingantattu.
4: Na'am, a misararo kana tare da shirin walwalar iyali, kuma na ga malama Aisha Yusuf Dahir ina ga ita ce za mu ba nasara din ta faɗin da aka yi, ta ce kuma yi akan shirin tazarar iyali ta yi kokari, na ga ta kowane mako kusan kowane mako sai ta turo da sako, don haka kawai za mu zaɓe ta, mu ce ta yi kokari, ta ce kuma an yi tattauna akan shirin tazarar iyali. To bata dai faɗi abin da ake buƙata, abin da nake tunani ba, amma dai to ta yi kokari, don haka malama Aisha kina daga cikin waɗanda suka yi nasara a wannan makon da malama Aisha kenan da kuma malam Aliyu Alhassan. Muna fata idan muka duba jerin sunayen mu na waɗanda suka yi nasara a makon da suka gabata, muna fatan ba za mu tadda sunayen ku ba, domin idan kun taɓa samun nasara za mu soke ku. Don haka a daka-daka ana za mu kawo ƙarshen wannan shirin, mun tattauna tare da Hajiya Iya Haliru musamman akan abin da shafi mahimmancin kawar da jita-jita da mummunar fahimta akan abin da shafi tsarin tazarar haihuwa. Muna fatan mai sauraro an ji shawarwari da kiran da Hajiya ta yi musamman akan abin da shafi gudun ko daina yaɗa jita-jita abu idan baka tabbatar, kuma ko ma ka tabbatar a misali kamar ta bayani idan hakan ya fara akan ka, hakan baya nufin hakan zai fara akan wani. Don haka muna fatan kamar ta bada shawara idan aka samu matsala a garzaya asibiti a sanar da kwararru. Daka-daka mai sauraro abin da sabi kenan a shirin walwalar iyali, shiri da yake zuwa a dukkanin ranakun Alhamis daga karfe 8:30 zuwa karfe 9:00, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu rai da lafiya za a je mu a wani sabon shirin misarar da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio a Zango FM, kuma da fatan za a iya kallon wannan shirin a shafin mu na Facebook akan Arewa Radio 93.1, da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio. Arewa Radio 93.1 a Zango FM. Ina
5: makarantar sakandare a jihar Kano. Shin kuna da zakarin dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da

0: kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka su zama hadikai masu basira su rika yin abun ban mamaki ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki ki koya masu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba kullum ba wani abu koya mai addu'an nan shi yayi da kanshi ko koke ki rika masa ki fara masa tun shi bai iya ba shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin shi ko gashi nan ba wahala kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa Allahumma mi aka ce Allahumma atinil hikmata a taƙa na yi guntu-guntu ne don a riƙe Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira shikenan Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su ba su san ba su iya komi ba Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira inda sun gama karatun an kashe kuɗi accommodation an kashe kuɗin kaza an kashe kuɗin kaza har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio
2: Taskar Arewa.
3: Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
4: Duk lalacin da aka yi akwai to ainihin ɗan jarida. ƴancin jarida na faɗi abin da na ga dama. Kana shigar da ɓarna a cikin gidajen mutane. Aikin jarida shi ne a kawo sabon labari mai ɗauki hankali. Ya zama na mu ne farko wanda muka faɗi wannan labari. Wannan labarin ya ci kunnin tsohuwa da jijuwa mahaifiyarka ko kakanka a gida barna kai ka samu albashin ka je ka. Sa'annan kuwa faɗar wannan abin ya bude ma mutane waɗansu mutane kuma hanya a ce haka ake yi. Shi yasa ba kowane labari za a yaɗa shi a cikin gidan rediyo ba. Shi yasa ɗan jaridar da burinsa shi ne duk labari shi ya zama shi ne farko wanda zai faɗa da mazansu da matansu murna ma ake kamar yakin Badar ana Allah ga an faɗa a wata mata shekarar ta 60 ko 80 wanda yaro karami ya mata zaɓe da shi ne sai mai amfani wannan magana ai mutanen Kenya mutum biyu sun aure mace ɗaya to sai mai karuwan ne aka yi me ya fa'idantar da wannan to lokacin da aka faɗi wannan abin lokacin wani shi bai san ma da haka bai yanzu zai gwada ya gani shi ke na abu barna shi yasa kullum barna ke karuwa tana yawa shi yasa masu gidan rediyo ko kanku yana tana ci baki biyu in kun binci ku zalunci kuka fitar aka fitar da kuɗin marayu aka ba su Allah zai muku kyakkyawan sakayya halalai in kuma kuka je barna aka yada a cikin mutane wallahi kun yi mu addinin ku illa karshe mutum sai yayi nadama da wannan abin da yake
1: wannan muryar marigayi Dr. Ahmad Bambaji muna addu'ar Allah ubangiji ka ji kanshi da gafara
2: daga nan mita 93.1 Arewa Radio

0: August. Ada
1: Saban Selo, Saban Sai.
2: Arewa Radio ba da ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa a cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba.
3: Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar ba da himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa.
2: Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Ne gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
1: Mita 93.1 a zangon FM.

0: ra'ayinka. Shiri ne da hukumar gudanar wa ta Arewa Radio. Tawari domin fada ra'ayinku. Tun daga kan matakin unguwanni, jahohi, ƙasa da ma fadin duniya baki daya. Sunana Fatima Musa Ramadan tare da abokin aiki
1: Ibrahim Yunusa Jilawa.
0: To Malam Ibrahim Jilawa, wannan shine shirinmu na farko tun gudanar da shagulgulan bikin babbar sallah.
1: Wannan haka yake.
0: To da fatan al'umma sun yi sallah lafiya.
1: Amin, summa amin.
0: To menene maudu'inmu?
1: Kin san a ranar Larabar 12 ga watan Yuni da ta gabata, Najeriya ta cika shekaru 26 cif da fara gudanar da mulkin demokradiyya a fadin kasar, wato farar hula, tun bayan karbar ragamar mulkin daga hannun sojojin mulkin mallaka. To shin wani alfanu demokradiyyar ta samar a fadin kasa Najeriya? Ko aka sun haka? Wannan shine maudu'in da masu sauraro za su tofa albarkacin bakin sa akai. Kuma kai tsaye filin faɗi ra'ayinka ya baza komarsa cikin al'umma. Faɗi ra'ayinka, faɗi ra'ayinki, ku faɗi ra'ayinku.
2: Ni dai sunana Abdallah na Madina Goran Dutse Aisami. Magana ta gaskiya, ra'ayina babu wani ci gaba da aka samu. Wato mu ƙasa ma muke yi, daga mulkin mallaka muka da mulkin hallaka.
1: To amma fa mulki ne naka je ka zabi ra'ayinka wanda kake ganin zai tsamo maka kitse a wuta.
2: In ka faɗi ra'ayin naka ba shi za a baka ba, wani za a baka daban, ba wanda kake so ake baka ba. Magana ta gaskiya kenan, naka ba wani wani ranar demokradiyya gara kyalemin ma mu kawai kada dinga maimaita wanda ba ta da amfani. Talaka ba mu da wani amfani a gunsu. Sai ran zabe mu zo mu zabe su, muna ganin demokradiyya mun zo mun zabe su, amma abin da suka ga dama suke yi ba abin da muke so ba. Wannan shine ra'ayina, ni Abdullahi na Madina Isami.
3: Sunana Aisha daga Sharada. Gaskiya shekaru 26 da samun yancin kai na demokradiyya, gaskiya to za a ce dai an samu ci gaba. Tunda dai yanayin ilimi kaga kowa yanzu majority mutane kowa yana da ilimi, amma dai yanayin ci gaba dai a kasar mu gaskiya dai sai dai a ce wannan abin da gaskiya ba a samu ci gaba yadda ya kamata ba, ba kamar sauran kasashe da suke samun demokradiyya kuma ka gan suna rayuwa cikin jin dadi, ba mu samu wannan ba. Muna fatan dai Allah isa nan gaba a samu haka.
4: Sunana Abdullahi Abubakar. Ko ince Abdullahi Kafinta. Ai wannan ba wani ci gaba da aka samu, riyi aka jefa
1: kamar ya kenan.
4: Sun tattare komai yana hannun su. Zumuncin dan ya gagare yanzu kiri, saboda transfer kawai zumunci ya fitara. Kana kalan yan wanka zuka je ka zai yi ba.
1: Wani zai ce me yasa ba za ku yi kokari wajen ganin kun zabi wanda zai kawo sauki ga rayuwa?
4: Za a baka ba. Ka taba ganin wanda ya zo a shugaban kasa ya hau shekara huɗu aka canza shi sai ya yi takwas ɗin.
1: Yanzu a ra'ayinka kana ganin demokuraɗiyyar ba ta yi wani amfani ba kenan?
4: Ba amfana mana komai ba. Ga ci gaba ko a cikin da wallahi.
1: Wannan shine ra'ayina.
5: Sunana Hajiya Umma. Nasara dai a yanzu gaskiya babu ita. Wala dan yanzu kan gaskiya duk abin da aka ce an cimma nasara a yanzu babu shi yanzu. Amma a da kuwa da akwai nasara an cimma nasara sosai ma a Najeriya. Ba abin da za mu ce Allah sai godiya, amma a yanzu komai ya barbare wallahi, sai dai addu'a kawai da Allah ubangiji ya kyautata mana. Eh to gaskiya na shi nasara dai a yanzu da akwai shi da yawa a fadin Najeriya nan, dan ba abin da za a ce wallahi sai dai Allah dai ya kyautata mana, Allah ya bamu yadda zamu. Amma gaskiya yanzu babu wata nasara da ake samu a Najeriya nan sai wahala. Mun ba mu san wata demokradiyya ba a wannan lokacin gaskiya.
6: Sunana Jibrin Nasiru Abubakar daga Dala Gobira. Ra'ayina gaskiya wannan tsarin na mulkin demokradiyya da ko menene murnar me ake yi na ranar demokuraɗiyya, yancin kai gaskiya ba wani yancin kai. Yawwa, ko mutum a kwance yake a gida ba wani abu yake ba. Tsarin da ake ciki na matsaloli na rayuwa da tattalin arzikin ƙasa ya saka mutane a cikin wani hali. Iya man fetur nan da za su sauƙaƙa wa al'ummar Najeriya za a samu sauƙi. To amma a biya gagar kansu kawai suke gina suke gyara kansu, amma ba wani ci gaba wallahi.
1: Yanzu me kake ganin mafita?
6: Kaga yanzu shugabancin da ya zaɓe ake, in an yi zaɓen ma abin da ka zaɓa ba lallai a baka ba. In ma za a baka sai ra'ayinsu ya zama ɗaya. Ana ta canje-canjen jam'iyyu, wannan ya koma can kaman kana ta jam'iyyar da ban za a ci mutuncinka. Dole sai dai kana jam'iyyar da take mulki a ƙasa ina akwai ci gaba. Kashe siyasa ake gaba ɗaya wallahi, babu ci gaba a cikin ta wallahi.
1: Yanzu kana ganin demokuraɗiyyar da an mata kisan gilla kenan?
6: Wallahi an mata kisan gilla. Da za a dawo a yi adalcin yadda mulkin soja aka ce yana da bambanci da na demokuraɗiyya, mu bamu ga bambancin ba. Babu bambanci a kai. Wallahi wani lokacin ba gwanda na soja, saboda soja zai ce kaza ba wanda ya sai mu sama. Amma na demokuraɗiyya an ce za a yi kaza ba za a yi abun ba. Sai an ce za a yi muku abu kaza ba za a yi muku abun ba. Kaga babu ci gaba kenan.
7: Sunana Fatima Muhammad daga Sabon Titi. Gaskiya babu wani zancen ci gaba. Wace gabbatun ci gaba gaskiya babu shi. Dan wallahi babu wani ci gaba da aka samu. Sai dai kawai dai Allah dai ya rufa mana asiri. Bangaren rashin nasara kuwa ta mu muka fi kowa rashin nasara a yanzu. Saboda yanzu kashe-kashen nan da sata-satan wayoyin nan aka kashe bayin Allah ba gaira ba da reli da haƙƙinsu. Dan yanzu gaskiya babu wannan nasara.
0: Ku ci gaba da kasan kasancewa da ni Fatima Musa Ramadan tare da abokin aiki Ibrahim Minusa Jilawa a cikin shirinmu na fadin ra'ayinka don jinmu da wani sabon maudu'in a gaba.

0: ɓata maka rai ya kamata ka tsaya ka mishi tsinannen duka a can. Ni kuma idan ka zo nan ka faranta ma rai amma an ɓata ma rai a can. Ni kuma ka zo nan wajen kana huce haushinka a kaina.
1: Huce haushi? Ban gane huce haushi ba. Abinda ba kama ne zai tsalle akan ki kina da matsala fa Labiba Tumbula. Allah Tumbula kina da matsala. Kina to wani surutu akan bude jaka abu bai canza ba.
0: Ni gaskiya yanzu da yara ka dina ce mun Tumbulan nan. Tumbulan nan ni
1: to wannan sunan ki ne tun kina wasan kasa. Sunan ki ne tun kina wasan kasa.
0: To yanzu ma wasan kasan nake yi ne.
1: To ko mutum yana manta mafarinsa ne?
0: Ni na manta.
1: A ni aini ba zan taba mantawa ba. Tunda nan nake fitowa an ganki
0: kin yi.
1: Buzu-buzu. Akwai sanda ma na zo wucewa na kasa gane ki. Kin yi busu-busu an juya yashi a kofar gidanku kin manta ne? Ni na dauke ki na meka ki ce na da kikiyar ki ka shiga cikin gida. Ko ku dan ki zama mai daki na kuma yi kenan. Kin zo wai kina wani wasu hurtuwa bakin bude zakakin
0: ga. Ni din ba wannan ba gaskiya to ka ban maganan nan haka kawai. Ka fada mun me ya faru da aka yi bikin bude jakan nan.
1: Kin ga al'amura ne suka canza. Jaka an bude. An samu wani dankariren gol a ciki diamond ne ko me yake wannan irin wanda yake ganin sa kamar an dan yi shi kamar irin dan abin nan na biredi kamar irin wannan dan molin biredin haka aka same shi a ciki gatan gol ne yanzu lissafi ya canza kayan kudi ne makudai yanzu ma turawa muke jira za su zo da kasashen waje za su
0: zo ka ga jakan nan gani bani jakan nan
1: dakata dakata Labiba ki dakata ba abin da zaki da jakan nan me zaki da shi
0: dubawa zan yi na gani
1: to ki duba a wani dalili ki duba ki me da shi duk mutanen nan da suke dubawa a garin nan sun duba sun tabbatar da abin nan gol ne aljanu ne suka fada ya fado Allah ya taimake ni nitsinta
0: yanzu me gida duk mutanen da suke duba au ashe har ka iya zuwa ka ba wani ya duba ya gani amma ni a matsayina na mai dakin ka ni ce ba zaka iya ba an gani ba
1: to wai yanzu in kin duba me zaki gani
0: a rayuwa
1: Mai
0: gida ka riga ka san cewa babu kalar gold din da ban sani ba ka san daga gidan da na tashi
1: kalar gold din da baki sani ba
0: ba irin gold din da bai siya mun ba
1: to ki
0: to dan haka idan ka bani zan duba in tabbatar da cewa gold din nan shine mai ken ne ko kuma ma ba gold din bane
1: Labiba kina ji na
0: ina ji
1: waya daban GL daban ko gold daban ke kin saba ganin GL irin wanda ake gogewa din nan yadda ta na a
0: kawo a wanki mai gida ba gold a daki na
1: gold ai suna suka tara ai haka zinare masu na suka tara wannan fa na daban ne danye ne ba danyen gol ne a baki kite ki susushe
0: to
1: wannan dalili ba baki ya ganewa ba
0: dan matso ka gani dan zaro shi ka dan kadan daga ciki
1: saboda me zan zaro
0: shi daga
1: in na zaro me zaki da shi
0: gani zan yi me
1: Allah ki bari bana son kowa ya ga wannan abin
0: amma yanzu fa ka gama fada mun cewa mutane a waje sun gani sun tabbatar da shi
1: kin ga ba fa wai mutane waje rahun ba talakawa ba fa mutane ake miki magana a kasuwar gwajin zinari anan aka duba aka kinga ba fa mutane wa garin bane fa tura ne fa consultant ne akan aikin su ziki yanzu ke abin ma da nake so wai dan Allah ina kudin gadon nan naki tunda zikin ka fa kudi a hannuna
0: kudin gado na kuma mai gida me zakai da kudin gado na
1: kinga sauke turawa abun wasa ne dole za su bugaci inda za a sauke su za su sha kinga su ba to zai musu ba taliya zaka dafa musu ba ko ba haka bane dole a samu tikikin hotel wanda babu kamar shi a garin nan a sauke su wanda za su yi aikin duba wannan consultant ne za su zo daga kasashen waje ba zan yadda irin wannan bugun kato su zo su duba wannan abun ba saboda haka yanzu wannan ya ina magana kuma kina abin nan yanzu ina kudin nan suke
0: ai mai gida tun lokacin da ni baka shawarar cewa tun da an bani wannan kudi yaya Salim zan bude maka trader ka dinga amfani da takacin mutunci na kace kai kafi karfin nan ni na dauki kudi na bar ana can ana juya min su
1: ana juya miki
0: za a sauke tura da kudi na
1: ban gane ana juya okay wato ma kin debi kudi kin zinda ba kasuwanci ba tare da mai gidanki ya sani ba yanzu me amfani na a gidan nan ina matsayin mai gidanki ina matsayin mijinki
0: nace ma gasu ga abin da ya kamata mi mu hada kai mu rufa
1: wannan yanzu wannan huntin kika kaiwa kudin wannan huntin kika wannan katin kika kaiwa wato har ma ki shiga kasuwanci ki shiga mu'amala da wasu mutanen ki dauki kudin ki kimika ki je mijinki yana zaune ga mijinki a zaune ki tafi can wa ga miki hankali na ba kanki yanzu ba gashi na kallon ki ba banzu ba kusa da ke nake ba idan hankali na baya kusa da ke
0: wace wace
1: iri
0: ce
1: wace irin dan rarrashin mijin nan ma ke wai baki iya bane haba da Allah Labiba haba in Tumbula haba Tumbula wai me haka dan Allah ya kamata ki lallashe ni yanzu abin da nake so da ke dan Allah kuma a ina kudin nan suke dan Allah ki je ki karbo sun baka Bilal zan yi fishi in zama kaman dora ni akan risho in kun bara in kin magana wallahi
0: ko dai abin da

0: Na me yin shi ba?
1: A'a ni to ni yanzu ya zan yi an fariga an saro kaya da kudin nan mai gida to yanzu ni ya zan yi in je in karbo su.
0: Ki daure dan Allah ki ji. Wai so ki share na baci ne?
1: Ni ba na sa ran kai baci.
0: Ina yawo lungu cikin gari na tadda Labiba ƴan mata tumbula a dan gari. Allah sarki dan Allah ji a karbo kudin na bani.
1: Kai wallahi mai gida duk fushin da nake yi in dai kai mun wakan nan sai ka sauke ni to yanzu shikenan yanzu me kake so ai
0: ni yanzu abin da nake so dan Allah a ji a karbo kudin nan a zo ai harka gwal din nan da su idan aka yi ke ma zan ninka miki zaki je umara zai kai sau 12 zaki je aikin haji sai 12 kuma sannan da kake ba zan saki kula wata wace ba har in kika irin wannan abin
1: to shikenan bari in je in sami yayi Salim tunda ka san dai in na kira shi a waya wallahi ba zai ba abin muhimmanci
0: yanzu har ka sirrin gida har sai an je an gaya wani kuma
1: a'a me gida mahaifinmu ɗaya fa da shi yaya nani
0: to a to shikenan ba komai shikenan ba matsala to ina jira dan Allah
1: insha Allah zai bada
0: jaira kina yage baki na ce ba wata sai ne 12

0: ayi cakuwa ce a gare mu saboda na ga irin fafutukatin kan lokacin tunda take fama da rashin lafiya. Baya zaune shi danta mai kana zara, baya tsaye a kasuwa, baya da sukuni a cikin mutane, cikin damuwa yake, psychologically shattered da daki fada. Kuma kullum maganar mahaifiyarsa ita ce maganar shi yana Allah ya tashe ta ya mata tsawon ran da daya ya mata dan ta dora shekara 100 ma. To amma duk da haka kullum addu'a da yake Allah sa tafiya ta yi tsayi. To amma kuma komai na Allah mai duka ne. Allah ya mata rasuwa gobe sati guda. Ubangiji Allah sa aljanna makoma.
1: Amin ya Allah.
0: Allah ba ƴaƴanta su mai kana zaran da sauran dukkan ƴaƴan da ta haifa da jikoki har ta taba kunna mata. Ka san wanda ya shekara 100 gaba da ta taba kunna mata. Sai
1: ma ko in ji Hausa ma.
0: Eh haka suke cewa.
1: Gaskiya ne.
0: To Ubangiji Allah ya jikanta, Allah ba su mai kana zara hakurin jira wannan babban rashi.
1: Amin ya Allah.
0: Kuma kamalu akwai sakonka na musamman da wani ya turo mun daga garin Fagula. Gamba Sala Fagulawa ya ce a gaida mun Kamalu a daga masa tuta cewa shi ma ya hau kan network din da ake bukata a shirin mu tattauna. Nace to ai abin da ya kamata mutane su duba, duk wanda ke hawa kan kujerar shirin mu tattauna kowanne wanda ya daidai da shirin ne. Nace ka san gidan radio in ya amsa sunan shi ba a samu mutum guda daya da za a ce shi ne kawai, a'a shi duk wanda ya hau kan kujera kowa za ka ga irin fikirar da yake da ita. To Gamba Sala Fagula ya ce a gaida ka.
1: To muna godiya.
0: Akwai aboki na Professor Abdi Yaro na Jami'ar Dangote dake garin Wudil. Shi ma ya ce a daga maka tuta ga baki dai da masu shirin mu tattauna duka da kuma hukumomin Arewa Radio dan shi ce a yi shiga baki dai kaman bargon rufa.
1: Allah sarki.
0: A godewa kowa musamman ƴan sashin Arewa Radio da kuma hukumar gudanarwa ta gidan Arewa Radio. Abinda Professor yake faɗa yace in ba dan sun samar da tsarin da sai zo daidai da bukatun al'umma ba da ba ji mu ba. Ni ma kuma nayi acknowledging din abinda abokina professor yake faɗa, na kuma yadda da duk abinda ya faɗa. To ni ma ina ɗaya daga cikin wanda suke godewa management hukumar gudanarwa ta Arewa Radio da mu da muke gabatar da wannan shirin. Amma godiyarmu mafi girman gaske shine ga mutanen da suka yadda za su yi mu, wanda babu dare babu rana ko a kasuwa ko a gida basu taba fashin sauraron mu. To ka san duk yanda ka kai da aja dukkanta idan mai sayan bai zo kusa da kai ba mai da kayan ka zaka yi gida.
1: Tabbas ko.
0: To kaga muna godiya waɗanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci. Sannan kuma akwai Nasir Mobi da ya turo mun da sako. Sakon da ya turo mana na cewa a jinjina mana, a gode mana daga bakin Alhaji Ibrahim Hannin Giwa, kwamishinan kananan hukumomi na jihar Jigawa, wanda shi ma ya ce kodiyaushe yana tare da shirin mu tattauna. Ya ce kuma yadda shirin ya karbu da yadda ake bullo da abotutuwa da yadda al'umma suke amfana da ilimin da ake bada, ya ce ba shi ku jami'a ce. Na ce haba kwamishina, ta ina zan mu ina faculties din mu. Ina ta ya ce ai ku bayan da za a yi abu yana abin da za a janye muku dukkan wata natija a cike ce. Illa iyakar ku wa Allah godiya da mu muka karbe ku. Na ce to mun yi wa Allah godiya kuma dama a cikin yi masa godiya muke a gode shi. To yanzu a ina muke a shirin mu tattauna.
1: To baba ka san muna da alƙawari, kwantan alƙawari da muka yi wa masu saurare.
0: A shirin mu na je ko?
1: Ka san kusan mun ɗauko maganar akan abubuwan da yake faruwa a wasu daga cikin ƙasashe na Larabawa ko mu ce ƙasashe na Gabas ta Tsakiya. Kamar yadda muke magana akan cewa ƙasashen Larabawa kaman sun zama irin abin da ake cewa gaiwa, suna cin kansu da kansu. Idan ka kalli yanda tafiya
0: ta yi
1: sosai ma kuwa. Misali kamar mun ɗauko abubuwa da ke faruwa kaga kama daga Gabas ta Tsakiya. Misali kaman ƙasashe irin su Kuwait, irin su Jordan, irin su haɗaɗɗiyar daular Larabawa, irin su Syria da sauransu, sai suka bar ƙasashen yammacin duniya suna kafa irin abin da ake cewa base sansani na sojoji na wasu ƙasashe. Daga waɗannan sansanin, misali kamar abin da ya faru ko abin da ya fito kowa da kowa a 'yan kwanakin nan, ta waɗannan sansani ake amfani da wasu makamai ana kaiwa ƙasar Iran hari. Ka san kuma tun da farkon fara yakin nan shugaban ƙasar Iran shi Pezeshkian ya fito ya ce su fa ba suna faɗa da kowace ƙasa ba ne, amma duk ƙasar da ta bari aka yi amfani da sansani a ƙasarta aka kai mana hari
0: to mu
1: kuma za mu mai da martani akan wannan kasa kuma abin da yake faruwa kenan kaga yau da gobe kuna bari a kasashen ku ana kai musu irin wannan hari su kuma suna mai da martani kaga misali kamar ita kasar Isra'ila sai ta janye kanta yanzu baka jin magana ta ma akan abin da ya shafi waɗannan yaki-yaki
0: kuma bata so a daina
1: kaga kace duk wasu barna ba za a ganta ba yanzu a ɗan kwana-kwanan nan ga abin da yake faruwa tsakanin hadakar dakarun sojin ƙasar Saudiya da kuma na ƙasar Yemen yanzu haka da suke kaiwa ɗan hutsi harahari sannan mun kawo misali da abin da yake faruwa a yankin Sudan kaga tattalin ko arziki dake kasar Sudan kaga yanda karfi da yaji aka mai da Sudan kaga makai magana akan abin da ya shafi wancan tsibiri na Somalia Somaliland kaga yanda tafiyar take tafiya wanda idan ka kalla duka waɗannan wurare ne wanda ka iya cewa kasar Amurka da ita kanta Isra'ila sun sanya waɗannan wurare ido dama me yake faruwa
0: to galibi yanzu idan ka duba inda fitila yakin ta haska kuma ita kaman kasar bane Isra'ila ka tabo wani point wani wata nukuda mai muhimmanci ta magana cewa ba sa son su daina wannan yaki saboda in aka daina wannan yaki Isra'ila tana da wannan buri na Greater Israel saboda su kadai ba za su iya yakin fada da koma su ta ikon duniya a yankin gabas ta tsakiya ba tare da Amerika ba kuma in yau Amerika ta sare hannu a wannan yaki Isra'ila ba za ta yi kasa da ci gaba da yakin ta gaba da gaba da Iran ba
1: kuma a tsarin wannan fadada ka fadar har kasashe irin su Saudiya su ma ba su tsallake ba dan wataƙila a cikin wannan shatin har da kasashen
0: kware da gaske to ai a cikin shati wannan enclave din wannan zawiyar batun magana Greater Israel yana ciki ai duk da ma waɗannan kasashen na yankin Gulf din nan da kazana da su su kasance suna ikon Isra'ila
1: to
0: kaga ita Isra'ila shi tana da wani buri wanda kuma Iran abinda take gani idan Isra'ila ta mallaki waɗannan sassan gabaki ɗaya na Middle East masu arziki to ita kuma Iran za ta rasa kwanciyar hankalin gabatar da dukkan wani abu da yake a cikin burin ita ai kaman wato abinda Iran take yanan shine ita counter take ma'ana yakar abin take daga gefe saboda ita tana gudun kada a bar ita Isra'ila ta samu kafuwar ikon ta da tasiri ta fuskar diplomasiya a yankin gabas ta tsakiya yadda za a mai da Iran ba komai ba shi yasa kace gani duk lokacin da ake batun maganar zaman gano bakin zaren yarjejeniyar zaman lafiya abinda mutane ya kamata su gane ai a dawowar da Iran take da dukkan wani tsari na takunci da muran mallaka makamin kare dangi take to ai kaga irin wannan gudun da take radda duk aka ce ba ta da makamin kare dangi Isra'ila ta fada da yakokin ta na iko to motsi Iran ba za ta yi ba wanda bai san dalilin da yasa Iran ta dage akan wannan yaki bai sani wannan na dai daga cikin dalilai kuma in ka duba zaka ga su kasashen Larabawa ai kaman irin matasa kai a rububi kuma duk irin nasiha da wani nuni da akai ko jiya mun bada misalin tsokaci ko nusarwa da shugaban Egypt a shekarun 1956 Jamal Abdel Nasser kuma yanzu prophecy din sa a tsashen da abin da yake faruwa kenan Larabawan sun kisa gane kansu kada su zama gayoyi masu cin kansu amma ba su ji irin wannan shawara ba kaman yayi duba kuma in ka duba zaka ga Gaddafi lokacin da ya jagoranci juyin juyin hali na shekara ta 1969 wanda ya kakkabe daular sarki Idris wanda ake kira Sinusia dynasty ai kaga shi da ya samu yana dan shekara 27 da haihuwa ya jagoranci juyin juyin hali kuma da aka yi nasara ya ce to tunda na lura duniya akan gudaban tsari biyu take tafiya na iko da katanga biyu tsakanin gabas da yamma a kuma tsari na bipolar international system na kasashe guda biyu waɗanda suke da ikon duniya ce zaɓin Libya ne ta kalli irin shawarar da Jamal Abdel Nasser ya yi a can shekarun baya ita ma Libya ta tso da wannan concept ɗin wannan tsarin da gayawa Larabawa cewa mu san kanmu saboda bai wanda Allah ya mana da arzikin da ya mana ya ce duk kasashen yammacin duniyan nan ba su da wata ƙarya sai tamu ba su da arzikin da suke tutiya su mallaka sai namu ba sa rawa da bazarsu sai tamu ya ce to dan me za mu yadda mu kulla alakar aminci da waɗanda ba mu suke so ba dukiyar mu suke so Gaddafi ya yi wannan magana kuma ya kasance sai ce to amma tunda ni na jagoranci juyin juya hali bari in fito da sabuwar manhaja ta wata alakar diplomasiya da kasashe na duniya ni na zaba da ni da mutane na jingina da bangon gabas a karkashin jagorancin Russia mi bebe mi bankwana da Amurka domin ba masoya bane ba su duk wani yunkuri da zasu yi su mallake mu saboda muna da dukiya sai sun yadda suka zo suka zama kaska rafu mai jini to amma mu ba za mu yadda mu jingina da katangar da ba za ta yi mana amfani ba sai dai ta kwakwale dukiyar shi yasa Gaddafi daga ƙarshe ya zama aminin Russia da shugabannin Russia waɗanda suka shuɗe ka san lokacin da ya ji yunjuya halin nan wanda ya jagoranta Russia na ƙarƙashin shugabancin Leonid Brezhnev sun zauna da Gaddafi a fadin mulki ta Kremlin Brezhnev sai ga ya masa yace eh ka jagoranci juyin juya hali amma kai abin da ya kamata kai wa Libya gata Brezhnev sai ce domin idan ka jingina da wani bango ba namu ba ita America ba ta da abokin gaba na dindindin ba ta da abokin dasa na dindindin manufofin su na kasashen waje ya dogara akan bukatun su na dindindin yace saboda amana su karancin ta yace shi yasa muka dage kain da na'in muke yakin cacar baka da su saboda mun san mutane ne masu kansu da shugabannin su masu san kansu yace kai kikkiawan choice kai kikkiawan zabi bayan tafiya ta yi tafiya to wata dasawa da ake da Russia Russia ta gina Libya akan muggan makaman da duk Afirka ba mai kasa ba wata kasa da take da makamai irin na Gaddafi sanda yake cikin sharafin sa wannan ya bata katangar kariya Libya ta samu self independence yancin kanta da self economic determination da yancin kanta ta fuskar tattalin arzikin kasa ta yi amfani da dukiyar ta domin bautawa da hidimtawa yan Libya Libya a lokacin Gaddafi dan Libya a lokacin Gaddafi bai san wahala ba dan Libya a lokacin Gaddafi bai san yunwa ba dan Libya a lokacin Gaddafi bai san matsalar karancin ilimi ba dan didda aka yi fa a Libya lokacin Gaddafi kafin ranar sunansa ta zagayo an bude masa asusun ajiya a bankunan Libya direban nan ta mai da suke sayarwa a duniya duk dan kasar Libya yana da rabo a ciki ba ga dan talaka ba ba ga dan mai karfi ba ba ga da'a
1: haka aka tsara kasar a wancan lokacin
0: to amma aka wayi gari duk da irin wannan dadin to akwai wani marubuci a lokacin da ya rubuto akwai wani professor Einstein Evan ya taɓa wani rubutu yake cewa abu da yake jin tsoro game da makoman Libya bayan Gaddafi ko kuma in Gaddafin ma yana nan yace na ji tsoro game da makoman Libya duk lokacin da aka ce yakin cacar baka tsakanin katanga guda biyu ya zo karshe yace victims ɗinta na farko waɗanda za su koma ciki Einstein Evan yace Gaddafi yana ciki yace saboda daga lokacin da katangar guda biyu ta kare ko ɗaya ta fadi musamman Russia yace haushi da wannan radadin da yake damun shugabannin Amurka ne me yasa musu mallaki Libya ba to a lokacin kuma za a sake sabunta wannan kiyayyar da rashin kauna Gaddafi zai iya fuskantar matsaloli daban-daban da za su iya kawo ƙarshen gwamnatin shi a shekara ta 2011 aka musu kisan gilla kuma kaga America dama ta hadiye abin ne saboda ba za ta iya kan Libya ba a lokacin da Russia ta sanya idanu amma da aka samu faduwar Russia gurguzu ya kare a lokacin gwamnatin Mikhail Gorbachev sai kofa ta bude ta yadda za a mamaye Libya kamar yadda professor Einstein Evan yake faɗa sai zamantu cewa Libya ba ta da abokiyar ta yi rashin miji kamar yadda dan ana ce ki faɗa ta yi rashin ubangida ko ta yi rashin gurgija to babban abin da yasa Libya ta faɗa kenan to kaga in ka tsaya ka duba kamar zaka ga wannan kasancewa ta gaiwa mai cin kanta yanzu kasar bani Isra'ila ba ta so a daina yaki duk wasu gaggan gwamnatin kasar Libya Isra'ila karkashin Benjamin Netanyahu ba sa so a daina wannan yaki
1: tunda su ba su take shafa
0: tunda su ba su take shafa
1: ba sa asara komai
0: ba su suke asara ba kuma daga ranar da America ta ce ta daina wannan yakin ta janye ba za ta kare wato kusan saka kanta a cikin irin wannan shiga sharo ba shanun ba gabaki a burin Greater Israel na fada da yakukin ta ya zo karshe
1: to ai baba yau din nan ko in ce jiya da yamma shugaban kasar America Donald Trump yake cewa yakin da suke yi da Iran ya kusa kawo karshe nan ba da dadi ba
0: kamalu ai in ba kamalu
1: kasan akwai alƙawarin ma da yace daga lokacin da aka yi wannan zaben na tsakiyar wa'adi idan jam'iyyar sa ta ci yana ɗaya daga cikin alƙawarin da yi
0: wannan kawo karshe wannan kariya yake to kware da gaske ai mugun makareci ne

0: idan muke kira kamarar dare abinda kamarar dare yake nufi saboda madaliban ilimi ne ke fada wato idan ka dubi shauki da fahimtar juna
1: da jin dadin wani kaza ya
0: zo to sai su bashi wannan spirit of kamarar dare saka ga idan aka je aka zauna an ce ai yau ana ziyara tsakanin shugaba Donald Trump ya kai ziyara Riyadh a mazaunin mulki na su King Mohammed bin Salman to in aka nuno maka pictorial clips din kaga hotan ka kalli irin sunbata da yadda waɗannan larabawan da makawayen nan akan su dogori ka ka dubi yanda suke rungumar Donald Trump suna kai ka ce a lokacin Quraysh ne suka ga wani mai muhimmanci a wannan lokacin suke masa wannan sunbatar kuma wanda ka cewa haka din nan ba san ka yake ba duk ba maganar soyayya bace
1: amma a irin tafiyar da ake ciki da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa da yanda ilimi yake ƙara fadada da yanda tafiyar take tafiya a irin wannan lokaci kana ganin za su iya gane ina aka dosa tare da dawowa daga rakiyar abin da yake faruwa watakila idan muka bada misali da kaman ƙasar Turkiya ƙasar Turkiya ka iya cewa abubuwa da dama suna canjawa a irin tafiyar ta kaga ita ba ta amincewa da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa sun ba ranar da kake ganin cewa watakila za a iya samun wani sauyi ko wani canji da zai sa su ma su dawo daga irin wannan rikici
0: ba nan kusa ba ai rana ɗaya ce wadda idan ta zo din abin zai iya yiwa kuma ko yanzu ta zo din zai iya yiwa amma zuwan ta ne nake shakkun tafiya ce mai nisan gaske
1: yana da alaka da irin tsarin tafiyar da mulki da suke yi irin na mulkiya
0: eh kwarai da gaske ai su yau
1: tunda kaga Turkiya ana yin zabe
0: kwarai da gaske
1: watakila ka san cewa idan baka yi abin da ya kamata ba to mutane ba za su amince maka a karo na gaba ba
0: eh wato abin da yake faruwa kamala da bambanci da Turkiya da kasashen yankin Gulf na farko dai ita America bata damu da Turkiya kamar yadda ta damu da waɗannan yankunan ba saboda suna da arziki kuma ita Turkiya ma gani ake ta wani fannin kamar wata alfarma ake yi mata musamman yadda take cikin mambobi na kungiyar kauncin tsaro ta NATO
1: tarayyar Turai
0: to ita kuma Saudi Arabia da sauran kasashen da suke
1: kuma ita tarayyar Turai kullun tana kokari wajen kare mambobin ta inda kai mun bayi
0: inda kai mun bayi to kaga idan ka tsaya ka duba za ka ga cewa yadda su shugabannin kasashen Larabawa suka kwadaita da kujerarsa ta iko sun yadda da duk wani abu da za su yi su bi Amurka domin su tsira da kujerarsu bari in tuna maka wani instance zai zama izina ga mai jina yadda da hujjata lokacin da ake cikin rigimar nan tsakanin Iran da Isra'ila da Amurka ba a yi zanga-zanga ba a Iran a Tehran ta kin wai zanga-zangar da suka ce wai ta kin jinin
1: jagororin tafiyar mulkin kasar Iran
0: mulkin kasar Iran to amma tattaunawa wannan matakin da suka dauka na sani da CIA da Mossad da hadin gwiwar su a joint collaboration sun yi amfani da propaganda sun yi amfani da labarai na kanzon kurege sun yi duk abin da za a yi su nuna cewa mahukuntan Iran yanzu sun rasa duk wani goyon baya daga al'ummar Iran su kuma al'ummar Iran suka yi kokarin nuna wa duniya karshe ma sai da suka zo suna helin din gwamnatin gwamnati su shugabannin Iran din na jiyin jiya hali suka fito kan titi suna nuna musu solidarity ba don komai ba saboda su yan kasar Iran din waɗanda suka san baya da abin da ya faru lokacin sarki sha sun yadda cewa duk wani kokari za a maida su irin wancan lokacin to Iran ba bai ta sai buzunta
1: amma da yawa ai matasa ne a kasar ai tunda kana maganar wannan lissafin da kake kusan shekaru 30 ko 40 da wani abu fa ko lokacin da aka sarki sha ba shekara ta
0: 1979
1: yawa shekara ta 1979
0: to ai
1: zuwa yanzu baba kana maganar kusan shekaru 40 da kusan 7 tunda yanzu muna shekara ta
0: 2006 to ai ka san wani abu matasan da ake magana cewa wala Allah ko za a zaci cewa zamanin bai ratso inda za su sani ba ai she sa hukumar Iran ta gyara curriculum na tsarin manhajar karatun aka sako civic education duk an nuna wa yaran abokanci a karatu cewa ga sarki sha wane ne shi me aka yi amfani da shi ya daidaita Iran sannan kuma ya su masu jiyon jiya hali na Ayatollah Khomeini suka nemi su dora Iran akan turba a to in ka faɗi wannan ko ni abin da nake karantawa na shekara da shekaru wani ma za ka na baka labarin fiye da shekara 200 ina nake a lokacin ai karatu ne ai bincike ne saboda haka su yanzu introduction na civic education da aka yi bayan lokacin da aka yi jiyon jiya hali ya zama compulsory

0: To masu saurare barkanku da jimurin ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM kuma kai tsaya daidai wannan lokaci zamu je ga shirinmu na zabinka dandalinka. Shirin da ya zabinka dandalinka shiri ne da cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da ci gaban al'umma wato CTAT kenan take daukar ragama na kawo muku shi wannan shiri tare da haɗin gwiwa na wato APC kenan wanda APC dai a takeice yana nufin Association for Progressive Communication. To kuma kamar yadda aka saba a kowanne mako muna kasancewa da baki ne da muke tattaunawa da su cikin shi wannan shiri. A yau dai a cikin shirin namu muna tare da Sadiya Ahmad Musa. Malama Sadiya, barka da wannan lokaci, barka da shigowa cikin shirin zabinka wato dandalinka.
1: Masu sauraron mu barkanku da kasancewa tare da ku a yau.
0: Na'am, to alhamdulillah a bangare guda kuma muna tare da Mubarak. Mubarak Aminu ko? To Mubarak shi ma daga cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da ci gaban al'umma. Mubarak, barka da wannan lokaci.
2: Yo, barkanku dai.
0: Na'am, to alhamdulillah yau dai kusan shirin zamu dora ne a shirin mu da ya gabata wato inda muke tattaunawa akan hanyoyin da zamu bi domin mu kare bayanan mu a internet wajen amfani da tsarin nan na DCOMS. Yau dai zamu dora ne akan wannan tattaunawar hanyar da ake bude wannan manhaja ce ko manhaja ta DCOMS sannan kuma da hanyoyin da zaka bi domin ka tabbatar cewa bayananka basu yadu ba saboda bayanai suna da matukar muhimmanci kamar yadda yanzu ku iya tattaunawa a shirye-shiryen da muka kasance tare da Buhari Abarano da kuma Suhail Sani da muka kasance tare da su dukkanin su sun yi bayani ne akan hanyoyin da zamu bi domin muhimmancin bayanai da muke amfani da su yau da kullun sunayen mu lambobin mu da muke sakawa da irin hotuna da sauran su. Ina ganin kai tsaye bari mu duba akan abin da ya shafi yanda za a bude wannan manhaja ta DCOMS da kuma hanyoyin da za su taimaka mana wajen ganin cewa mun kare bayanan namu. Bari mu fara da kai Mubarak Aminu, ta yaya tsarin zai kasance, waɗanne irin hanyoyi za mu bi?
2: To shi tsarin DCOMS yadda ake buɗa shi abu ne mai sauki sosai. So manhajoji ne iri-iri wanda kowanne daga cikin su in ka dauke shi zai iya mai gurbin wani wata manhaja da kake amfani da ita wanda ba ta da tsaro sosai. Shi ya sa ma aka yi wa'annan na DCOMS. To hanya mafi sauki da za a yi shi ne
0: watakila kafin ka wuce nan kana nufin cewa misali shi DCOMS din wato kaman yana maye gurbin manhajoji da muke amfani da su misali kace irin su WhatsApp
2: kware
0: irin su Instagram da sauran su waɗanda muka amfani da su yau da gobe
2: sosai ma ku.
0: Na'am,
2: har da wanda zai maye gurbin X tsarin kusan iri ɗaya ne da wanda zai maye gurbin YouTube.
0: Na'am,
2: shi ma tsarin duk iri ɗaya ne an yi shi. So in ka shiga manhajan zaka dauki wanda ka fi so kai amfani da shi misali in kana so ka dauki wanda zai maye maka gurbin Facebook zaka dauke shi. In kana so ka samu wanda zai mai gurbin X wato Twitter kenan ada shi ma zaka dauke shi. In kuma YouTube kake so duk shi ma zaka iya dauka
0: duka akwai idan ka je shi DCOMS din. Na'am, irin su TikTok duka akwai ka kamar ɗan kwanakin nan waɗanda suke TikTok yau da gobe aka dan samu matsala misali kana da wata damar kenan misali ko idan kana da wannan baruwanka da wannan matsalan
2: shine amfanin dama yayin irin sai ka samu matsala irin wannan kuda matsalar ma ta kai tafi wannan tunda wannan kaka misali kan matsala ce ta network VPN za su iya canza amma aka samu matsala da ba ta network ba ce ba an dakatar da ku tunda muna ganin TikTok din suna dan hararin Nigeria
0: yadda mu'amalolin suke
2: yi misali in aka zo ma aka ce gaba ɗayan an samu wata matsala to ga
0: akwai mafuta
2: sauyi.
0: Na'am, to ya sauyin yake mu je zuwa
2: to shi wannan sauyin mutum farko zai shiga browser din shi to inda zai searching ya danna www.ctat.org.ng
0: dan maimaita kasan iri na na'am
2: ko mutum ya shiga Play Store ko kuma Apple Store su kama su using iPhone kenan
0: na'am
2: ya je dauko akwai application din mafita dai shine kawai mutum ya shiga browser din shi ya shiga browser ka danna www.ctat.org.ng yauwa in ka danna ctat.org.ng zai kai ka ga link din Abokin aiki Sadiya, ko zaki
0: na kaman Sadiya tana so ta yi wata magana ko to Sadiya muna jinki.
1: Okay, abu na farko da mutum zai yi idan yana so ya bude account a wannan Dcoms din, so zai je browser din shi. Idan ya je browser sai ya danna sai ya rubuta Dcoms din. So idan ya rubuta zai kai shi
0: browser duk wanda kake amfani da ita, misali a wayar ka,
1: duk wanda kake amfani da ita, Chrome ne, Google ne, ko ma wani irin browser ne
0: kake amfani da ita,
1: in ka je zaka tafi wannan Dcoms din, so zai kai ka inda zaka yi
0: na'urar nan dake hada ka da duniya.
1: Ita
0: masu saurare na wata kila wannan wanda take kan waya ka, wanda take sada ka da duniya, wanda kake shiga ka nemi wani abu,
1: wanda kake nemo bayanai.
0: Na'am.
1: So idan ka shiga ka danna wannan Dcoms din, so zai kai ka inda zaka yi registration.
0: Dcoms da ka danna kenan,
1: Dcoms a kai tsaye zaka rubuta. Idan ka rubuta
0: zai kai ka ta mana ya rubutun Dcoms din yake.
1: Okay, zaka sa D,
0: zaka da
1: sai ka using C, sai ka sa O, sai ka sa M guda biyu, sai ka sa S.
0: Na'am.
1: Wannan shine
0: sai ka rubuta A ba cha, sai ka sa cha ko mutane su gane.
1: Sai ka sa O,
0: sai ka sa
1: ma guda biyu,
0: ma guda biyu,
1: sai a sa
0: yawa Dcoms. Kin san ai kun da Hausa komai ai
1: gaskiya. Okay,
0: Dcoms. Na'am.
1: Yawa. So idan ka saka,
0: wato ma'ana inda Turanci zaka faɗa, an ka sa D sai ka rubuta C, sai ka rubuta O, sai ka rubuta M guda biyu, sai ka ƙara S, to kai tsi zai kai ka. Na'am.
1: So idan ya kai ka zai nuna maka gurin da zaka yi register, zaka bude account. So idan ka je sai ka zabi username din da kake so, sai ka saka
0: sunan da kake so kai amfani da shi. Misali kai damar ka ce ka zabi sunan da zaka yi amfani da shi.
1: Zai baka dama. Idan ya baka dama,
0: misali kamar sunan ki Sadiya, kina so ki amfani da Sadi ko irin na Engayo Sadi baby, irin wannan ko?
1: Zai baka dama.
0: Kamar Mubarak yana so ya amfani da Mubi ko kuma wani abu irin wa'annan ko? Na'am. Mujahid ko? Na'am. Na'am to. Sai ka saka sunan da kake so kai amfani da shi.
1: Sai ka saka. Hanyoyi ne dai kamar yanda ake bude sauran
0: kafafen
1: sada zumunta. Zai baka duk wannan abubuwan da zaka bukata. Zai in ka gama zaka registration, za a tura maka notification a email ɗinka. Sai ka je ka dauko wannan kotin, ka dawo ka zo ka karasa bude account din.
0: Na'am. Wannan shine tsarin da zaka bi domin ka shiga wannan tsari na Dcoms.
1: Kuma ba zaka shiga ba, dole sai wayanda suke controlling server din sun baka dama kafin sai su saka ka a ciki.
0: Na'am.
1: Bayan ka gama registration din.
0: To amma watakila ni abin da yake daure min kai, kun ce hanyoyi na kara bayananka. To amma ai anan din ma ka saka bayananka. Tunda kin yi magana akan cewa za a dan maka wasu tambayoyi wanda kuma dole bayananka zaka saka. Kuma a yanzu a ƙarshen magana kin ce sai waɗanda suke kula da shi wannan sundukin da ake ajiye bayanai sun amince maka. Tukunna sannan zaka samu dama sai ka ci gaba da harkokinka. To ai har yanzu bayanan naka yana hannun wasu kenan.
1: Yana hannun wasu. Abin fahimta shi ne, kuma abin mai muhimmanci shi ne, su wannan bayanin watakila kana ka san wa'inda suke controlling wannan server din. Misali kamar
0: shi da wa'incin da baka ma san waye ke kula da bayananka.
1: Kula da bayananka. Yanzu misali kamar server din yana karkashin CTAT, so ka san bayaninka yana wannan CTAT din. So kuma kaga ba kai tunani zai amfani da bayaninka ta hanyar da bai dace ba. Unlike sauran kamar a ce wannan social media din, watakila idan ka sa bayananka baka san a ina za su je kafin wanda ka tura ma ya ga wannan bayanan naka.
0: Gaskiya ne. Watakila misali kaman ka dauki ɗaya daga cikin waɗannan kafafen sada zumunta na zamani, idan ka ce a Kano ina ne ofishin su,
1: baka sani ba.
0: Akwai ma babu ma watakila ko
2: sakon ma ai sai ya fara zuwa kasar waje tunda ba a nan suke ba, sai ya fara fita ma kasar.
0: To amma shi wannan duk bayananka yana nan a kasar ku,
2: community din da kuke na manhajar da ita, saboda dama shi an yi shi ne for
1: communities ne.
0: Na'am. To misali kamar wannan ma wani abu ne, misali kamar in kai amfani, misali ni da zan yi amfani da wannan Dcoms din daga nan Kano, da bambanci da wanda zai yi amfani da shi watakila a ce daga jihar Bauchi, akwai bambancin inda waɗannan bayanan suke taruwa, tunda ka ce ai yanki ne abun ko?
2: Da bambanci.
0: Na'am.
2: Da bambanci.
0: Kowanne akwai sundukin da yake tara bayanansa daban-daban.
1: Duka wannan bayanan, idan kana amfani da sabon CTAT, wannan bayanan naka za su je da rail sabon CTAT. Watakila kamar a ce in bada misali da wannan Arewa Radio, sai ya zama na cewa kuma kuna da taku sabar. So kawai kuna amfani da shi iya Arewa Radio. So duk wanda yake amfani da sabar ku, bayanan ku zai danga bayanan su zai danga zuwa direct wannan server din nan ku so kakan aka samu matsala ya san daga inda aka samu wannan matsalar kenan
0: na gane wannan shine tsarin hanyoyin da zaka bi kenan domin ka bude decoms kenan babban abu shine misali idan na dawo gare ka Mujahid watakila wanne irin tabbaci ka zaka yi wa al'umma akan cewa idan suka yi amfani da wannan sabon tsarin na DCOMS wanda ita wannan cibiyar ta CTAT ta samar akwai bambanci da watakila sauran kafafen sada zumunta da muke amfani da su yau gobe wani irin tabbaci za ka yi wa masu sauraron ka
2: yau wato ai tabbacin da man shi abin ba ko yake ba san cewa bayanan ka ba they are not secured ba su da tsaro
0: a wayancin din wadanda kake amfani da su
2: ka duba wasu kasashen ai suna biyan kudi kafin su amfani da su amma kai kuma anan baka biyan kudi kyauta kake misali Facebook
0: dan karamin bayani yanzu akwai wasu kasashen da sai sun biya kuɗi suke yin Facebook
2: kaman dala 10 ko dala 5 ne
1: akwai wasu certain amount din da za su biya
0: a wasu kasashen
1: kafin ai amfani da wasu social
0: amma mu kuma anan kyauta muke
2: to bambancin ka da su shine su sun
0: to ina ce har cewa ake ana samun kuɗi a waɗannan din saboda wasu abubuwa da kai kake yi har ma kai ake biyan ka kuɗi
2: kare ma kuwa amma inda yake shine su can suna biya ne domin a kare musu bayanan su kai kuma nan da kake yi kyauta bayanan ka ne kake biya
0: ba ku da alƙawarin cewa za a kare bayanan ka
2: kware kuwa
0: shi yasa ma ba a ce ka biya ba dan haka da bayanan ka su suke samun riba
2: wajen tallata abubuwa da sauransu
0: na'am ta yaya kenan to dan yi mana bayani
2: yanzu
0: yaya ake amfana da bayanan ka
2: yanzu misali muna hirani da kai misali a ce Facebook
0: muna hirani da yanzu ma ai ga ka hango ka ko ka hango ka
2: ina hango
0: to shikenan
2: nake ina son siyan abu kaza nake gaya maka ni da kai ne wannan kawai ina hawa wallahi ina komawa timeline din sai in ga tallar wannan abu kaga wannan bayanin na wani cewa ina son abu kaza har ya fito kaga ni to shi to wannan ya lansi
0: fast an siyarwa da wayancan
2: masu tallata
0: kayayyaki an sai musu da bayanan ka dan haka sai suka turo maka abubuwan da ka nuna cewa kana bukata ka zaba kai kasuwa anan suke samun riba
2: kware kuwa
0: na gane
2: kware to misali wannan karamin misali kenan sannan kuma yana da illa ga a ce a demokradiyya misali a ƙasa sirrukan ƙasa da ake da su musamman masu irin gwagwarmaya da sauransu da su da tunda kaga wanda suke da kamfanonin ba 'yan ƙasar nan ba ne ba su misali inda akwai wani matsala a tsakaninmu da 'yan ƙasar to su wanda suke kirkirar yakar wani abu kaza haka misali su ma bayanansu ba a sirrance suke ba rayuwarsu ma za a iya cewa tana cikin kamar haɗari kenan in ba su mai da hankali ba in kuma babu alaƙa mai kyau tsakanin ƙasashen to shi ne illar bayanai saboda yanzu bayanai suna da matuƙar muhimmanci a gwamnatance a siyasance a harkar tsaro ma da sauransu wannan personal data din yana da muhimmanci sannan encryption na saƙonni shi ma yana da nashi alfanun sosai
0: na'am wato a tabbatar da cewa saƙonka da kake amfani da shi watakila kake turawa da sauransu yana da wani sirri ba tare da wani ya gani ba to amma kuma abin da zai dinga mamaki waɗannan kafafen da muke amfani da su yau da gobe ai zaka ga su ma suna tura maka da wani saƙo akan cewa shi ma wannan saƙon naka yana da wata kariya ta musamman to me yake faruwa
2: ito kariyar nan ya kai na kan wani abu ne ba wai gaba ɗaya kariya ce ta bayanan naka ba kariya da ake nufi shine ba za a bawa wani ba amma su in suna so su yi amfani da shi ai za su yi amfani da shi
0: tunda baka biya su kudin su kare maka wannan bayanan ba
2: su din ba za su yi wani abu da bayanan ba umma ba su ba wani ya gani ba misali yanzu misali za a ce in gwamnatin Najeriya tana neman bayanin ka za su iya hana mata amma su in tasu bukatar ta taso suna so su yi amfani da bayanan kana da tabbacin cewa ba za su amfani da shi ba
0: to kuma hakan ana amfani da shi din
2: ba tabbaci so wannan rashin tabbacin shine illar
0: na'am to malama Sadiya kamar na ga kina so ki kan ƙara bayani nan ko
1: amfanin kamar a ce amfani da shi wannan ita wannan marhaja ta DCOMS akwai wani abu da ake cewa end-to-end encryption so a cikin manhajojinta tunda ai an ce akwai rabe-raben manhajoji kala-kala wanda zai replace in Facebook, TikTok, Twitter wa'innan abubuwa so akwai wanda suke tafiya da irin kamar encryption haka wanda idan ka tura saƙonka a kulle yake shi wanda yake controlling server din ba zai iya bai da damar da zai iya bude wannan saƙon naka har ya karanta ya gane me kake so ka tura so kaga daga wannan bayanan da ka tura duk zaka ga rufe suke ba za a samu matsala ba
0: su ma WhatsApp haka suke ga mana kullun ai ko ko baka ganin wannan sakon da suke turawa su ma end to end ne
1: end to end
0: to me bumbunci shi da wancan DCOMS din
1: eh to shi kusan dai gaskiya kusan dai ne
0: na'am
1: saboda shi ma
0: sai dai shi bayanan ka yana gida
1: bayanan ka eh a kasan inda bayanan ka yake
0: ko kuma da zaka tura ba za su tafi wata kasa ba wannan tana ai amfani da su to wata mugwar hanya
1: hanyar da bata dace ba
0: na'am na'am to mutane da dama bayan shirye-shiryen da aka yi a baya tambayoyin da suka dinga fitowa daga mutane na san wata kila kuma a sitat kun dan bibiya wasu da aka turo a dandalin Facebook da sauransu magana akan bayan ka bude wannan misali yanda kika ce idan mutum ya tafi ita browser din da yake amfani da ita wato wannan sashin da yake shiga duniya ya nemo bayani idan ya rubuta DCOMS kamar yanda muka gayawa mutane yanda ake rubuta wannan abin to ni shikenan abinda nake bukata in yi amfani da shi shine manhaja mai kama da wato kafar Facebook anan zai nuna min cewa kai tsiye ga yanda abin yake meye sunan wannan abin da zan ji idan ni ga abin da nake so in yi kuma abu na biyu shine idan na shiga wannan tsarin na DCOMS na zo na bude wannan manhaja zan iya amfani da ita in turawa duk mai amfani da Facebook sako idan kuma ta bangaren WhatsApp nayi ko TikTok ko Instagram ko wani abu makamancin haka ina da damar in turawa wanda yake amfani da wancan tsarin sako
1: eh to idan zaka bude account din misali kamar a ce kana
0: kin gane abin da nake faɗa
1: eh na fahimta akwai Mastodon gaskiya yawanci mun fi amfani da shi shi tsarin shi kamar na Twitter ne idan ka shiga zaka iya sawa Mastodon haka idan ka sa DCOMS zaka iya sa Mastodon so zai kai ka direct na Mastodon din sai ka je kai creating account ba zaka iya chatting da wanda baya kan wannan Mastodon din ba dole sai wanda yake amfani kan da wannan Mastodon din shi zaka iya chatting da shi ba ka iya amfani da wanda yake peer to ba kamar ce YouTube ka ce zai zaka tura mishi sako a can kuma nan yana amfani da DCOMS yazo ya gani ba kowanne kamar yanda yake
0: kowanne ne zaman kansa
1: kowanne yana zaman kansa amma dai ana controlling din ta a guri daya ne
0: na gane dan haka misali kamar yau da gobe idan waɗanda suke amfani da Facebook in dai har ba misali kowa da kowa ya dawo ya tafi akan tsarin DCOMS ba ba wai idan misali a gari kaza shikenan a Kano sai muka samu matsala da TikTok din mu ni kuma ina so in yi magana da wanda yake TikTok anan Kano ni kuma ina daga Kaduna amma ni ina amfani da tsarin DCOMS ne ina so in yi magana da shi babu damin haka sai dai idan daga nan shi ma yana amfani da wannan manhajar da ya sauke ta karkashin DCOMS to muna da damar mu ci gaba da harkokin mu na kasuwanci da sauransu to misali babban abu shine mutane da dama suna amfani da manhajojin na wajen gudanar da harkokin su na kasuwanci wajen gudanar da harkoki na ilimi da kuma ci gaba misali akwai waɗannan damarmaki idan unguwa kamfani ko wani yanki suka zo suka bude suna da damar su tsara abin da suke da bukata su yi na bangaren kasuwanci yanzu a ce kasuwar kantun kwari sai a ce ta samar da wannan tsarin nata ta shiga cikin wannan manhajar ta samar da wani tsari wanda manya-manyan diloli za su dinga tallata sababbin kaya da suka samu suna da wannan damar da za su yi
2: su sai ma suna da ita
0: na'am
2: suna da wannan damar saboda shi dadin shi ma yanzu to ai social media gaba daya ana yin su ne kafafun sada zumunta ana yin su ne don ka tallata abu ko kuma ka zama influencer ko wani abu kuma kana yin haka ne ta hanyar tara mabiya followers kenan to in ka marasa followers ɗinka zaka iya migrating din su shine amfanin DCOMS bambancin shi da sauran kai ke yanzu misali in kai wani account ɗin zaka iya wannan followers ɗin da kake da su zaka iya maida su sabon account a takaice dai ba zancen ma ka yi losing followers ɗinka so in ka riga ka yi building ka gina wani community na mutane da kuke kasuwanci
0: da kuke harkokin ku
2: na rayuwa da su ba wannan gudun na tsoron cewa wata rana za a zo a rufe maka ka rasa su ko menene suna nan dindindin to kaga wannan zai kawo ci gaba na harkar mu'amala da ake yi in ma a siyasance ne ko a kasuwanci ne ko da sauransu kana da community na mutane da suke following ɗin abubuwan da kake yi suna nan kuma babu sauran masu arasa su
0: makarantu za su iya bin wannan tsarin misali kamar a ce sun yi wani sun zo sun dauki wannan manhaja ta DCOMS a ce irin littattafai ko irin a ce irin su takaddu mukaloli da ake bugawa yau da gobe su dinga amfani da wannan tsarin suna turawa daliban su kawai waɗanda suke cikin su
2: kware kuwa sai saboda an yankina DCOMS ne da ba ta harkar development cigaba su duk kungiyoyi da suke da hanyar cigaba kamar kungiyoyin fararen hula da sauransu suna da dama sosai fiye da sauran
1: kamar yanzu kamar a ce makaranta ce kamar a ce lesson ba da bayani misali da biyu ke sai ce suna so su bude wannan manhaja din kawai ya zama na cewa iya su da daliban su so duk wani abu da yake suke bukata a wannan mansaba din za su iya sakawa kuma zai tsaya iya su kadai za su yi amfani da su su za su ga abin su saboda su suke controlling saba din
0: saba din na under community misali sabon dalibi ya zo akwai damar da za a iya saka shi idan mutum ya gama ana bukata za a iya cire shi
1: kaga zai zama kamar ya zama community din su ne kawai suke amfani da wannan saba din duk wani bayanan su zai tsaya iya wannan BUK din so kaga suna da daman da za su sa duk wani abin da suke bukata
0: na'am mu ma kaban anan yanzu muna iya yi haka a ce wata tattaunawa abin da ya shafi harkoki na aiki da sauransu makanikai za su iya yi duka akwai bukatar sai sun zo misali sai sun zo CTAT kafin a dora su akan wannan tsarin ko kuma a duk inda suke kawai za su iya cewa to mun shirya bari mu abu kaza idan misali ba daidai ko mutane ba kuna so ku yi irin wannan kamar yadda ake magana na community wasu al'umma makanikai ne yan kasuwa ne da suke sayar da dan kunnaye ko kuma suke sayar da wani abu suke so su samar da wannan manhajar ba sai sun zo cibiyar CTAT ba daga inda suke akwai bambanci tsakanin yanda za su yi register na wancan da kuma yanda daidai ko mutane za su yi
2: babu banci saboda an mai da shi it's very user friendly
0: kowa ma zai iya amfani da shi
2: kake nema zaka samu sai in baka fahimta bane ba kuma kana neman karin bayani ko sauransu zaka iya zuwa amma in kana da access to na'urar ka komai zaka iya yi a ciki ka kan kamar
1: amma mafi muhimmanci shine duk abin da zaka yi kake kai tsaye tunda wannan abu ne da kake so ka yi ma community ku gaba daya so zaka iya zuwa ka nemi karin bayani wurin masana a saka a hanya yayin da ma zaka kirkiratin wannan saba din taku ta kanku da wannan community din kaga shi ma zai taimaka
0: na'am kuma duk bayanan da za ku dora zai ajiye ne a cikin wannan saba din taku
1: ba zai fita waje ba kaga kuna da control over wannan
0: bayanan
1: naku da kuke sawa
0: na'am to da amincewar ku zan bude layukan mu na waya watakila za mu samu ko mutum daya ko biyu da za su kira tun da lokacin ya fara daga mana hannu mu ji daga gare su tambaya ko kuma gudunmawa akan abin da ya shafi wannan tsari na DCOMS ko akwai wani wanda yake so kudin gaya mai wasu abubuwa lambobin da za a same mu akwai 0200460954 akwai kuma 0200460954 akwai kuma 0200460956 amma akwai 0200460957 mita 93.5 da assalamu alaikum
3: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka da aiki ya aiki ne fannin baki barka
0: na'am to suna tare da kai
3: na da bincike da ku
0: na'am to sai ka daddaga muryar ka muna jin ka
3: to da amma ni tambayar da nake da ita misali bar idan mace ta gore ta ko kuma buɗiya zaka ga ai ne buɗe abin da bar turo masa duk duwa me no ma'ana ga an gama ma wasu mutane wanda ka san wanda aka iya ajin din sa a friend din ka misali kenan shi ma shi kuma idan an yi rista irin wannan zai turo ma irin wanda suke amfani da wannan manhajar wanda ka san su ne ko kuma a'a
0: da
3: bayanai ba kamar
0: irin fansi gwane ba salamu alaikum kira ko from to muna godiya
2: sosai ka fahimci tambayar
0: ta san watakila in kana da number mutum a wayar ka ko kuma irin kuna aiki iri daya to sai kaga ana turo maka wane kaza yanda wannan ita ma DCOM saka take
2: wannan kana gama registration kana shiga duk wanda yake yi a wannan sabon zaka ganshi to a ciki zaka ga wanda ka sani ma sai kai following din su shikenan
0: su masu follow
2: alaka
0: na'am mita 93.5 da assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: na'am barka ka yi da muke tare
4: to amma ko barka da zuwa
0: na'am suna tare da kai
4: ina kasance na dan da fi ainihin program din ne
0: na'am
4: sai dai ina so in sami bayani akan wannan tagomashi shi wannan
0: DCOMS
4: ya zo mana da shi
0: na'am to insha Allah zaka ji insha Allah bari mu hada da wannan mita ce sai da uku da
5: kuke da shi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Kai dai sunana Yakubu mai rayuwa Roni, ina kiran ku daga Roni Jajigawa.
0: To Yakubu barka da Jajigawa.
5: Ni tambaye da zan yi shi ne. Ah wai shi wannan tikom da ake magana wai ko ta jaha za ka iya hada gaba daya ko ko lalle kana ji haka.
0: Sai
5: kai sunana ku mai rayuwa Roni.
0: To muna godiya sosai. Barin tambarin jiga wannan tambayar da Yakubu mai rayuwa daga Ronin jahar Jigawa yayi misali kamar wannan decoms din. Na misali kamar yanda take a duniya indai mutun yana kan wannan indai a duniya yake za ku iya tattaunawa tare da shi ko kuma sai dai ku haɗi ɗan jahar Jigawa, ɗan jahar Kano mu yanmu ko kuma ɗan gidan rediyon Arewa ko a matsayin mu ɗan kasuwar Kantin Kwari ko kofar Bombay ko kuwa ma zai iya ganin kowa.
1: Ya ta'allaka da irin sabon da kake amfani da shi? Yanzu misali kamar a ce sabon mu na Citad, idan akan wannan saba din kake, so zaka ga different mutane, mutane daban-daban. Idan kuma a ce ku ne community ku kuka kirkiri wannan saba
0: din, naku daban.
1: Naku daban.
0: To sai dai mutanen wannan
1: yankin. Iya mutanen da wannan yankin da kuke amfani da wannan saba din za ku gani, sai kuma wani ko da wani guri daban, kawai yaji yana so ya join din ku, so shi ma zai iya shiga wannan tsari din, shi ma zai
0: kun bashi dama.
1: Idan kun bashi dama kenan.
0: Na'am. Shi kuma wancan yake tambaya wai wani irin ta goma shi shi wannan decoms din yazo da shi ne.
2: Wato bari mu ƙara maimaitawa ta goma shi ne babba kuma mafi muhimmanci shi ne
0: kare bayanan.
2: Kare bayanan. Sirri za kai abubuwan kafa fargabar maka
0: bayanan ka suna gida. Ba wanda zai yi amfani da su wajen cutar da kai ko wani abu makamancin haka. Shi ne babban ta goma shi. To lokacin ya riga ya daga mana hannu ban sani ba, wataƙila barin fara da kai Mujahid Aminu. Akwai wani sakuka da kake da shi ko wani abu da kake so ka gaya wa mutane wanda baka faɗa ba?
2: To abin da kawai za mu ce mutane shi ne su karɓi wannan manhaja su wadata su su gani da kansu.
0: Na'am. Malama Sadiya Ahmad.
1: Abu ɗaya da nake so in faɗa shi ne wannan manhaja ce wanda za ta kawo mana mafita, wanda za ta taimaka mana wajen kare bayanai. Sabanin wasu manhajojin da za ka tura bayanai baka san waye da waye zai gani ba. Wannan kuma idan ka yi amfani da shi ka san a ina da ina bayananka suke da su waye suke controlling wannan bayanan naka.
0: Na'am. To masu saurari shirin zaɓinka dandalinka kenan wanda cibiyar bunƙasa fasaha sadarwa da cigaban al'umma wato sita tare da APC wato Association for Progressive Communications suka ɗauki nauyin kawo muku wanda a yau dai mun kasance ne tare da Sadiya Ahmad Musa da kuma Mujahid Aminu inda muka tattauna da su musamman akan abin da ya shafi wato wannan manhaja ta DCOMS. A madadin su gaba daya Kamaluddin Muhammad nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai Allah ya kai mu mako mai zuwa a cikin wani sabon shirin insha Allah.

0: ba su gudun masu suka ba su over suka ba su jari ba. Su wadata idan mutum ya taimaki wanda ya taimake shi ainihin alawa gani shi ne zama kiran cancika zai ka bi domin ya tabbatar cewa zai taimake kan ya taimake shi. Mu jajirce shi domin malamin tabbatar mu zai ja hakan zai zama alkairi ga yaron da bakwai. Mu jajirce mu tabbatar ba dauya ko mu kujere shi mu jajirce sanata ya zama sanata mu jajirce gwamna zama gwamna wannan abin da mun yi domin gama duk wani kuka kala ya gare mu insha Allah.
1: Haruna manomi Kadamu kamalika cikin jami'an NDC da dattijan na arma tukula dan yazo da kalaman kalubale musamman gwamnatin jami'an APC bisa tsadar rayuwa musamman ta man fitar da ake ciki
2: dan ji hankali musamman kungiyar da ita kotun mu wamirin bot ina ya kamata tsoron Allah yanzu irin wannan tsallan badake da ake cikin sa maganan man fetur wata gasu nan da baba kuma ku zo ku ce ma za ku yi wani wa zai iya irin wannan shi da mai kasa mai girma Atiku Abubakar yake Allah wadai da irin wannan kungiyar su suka
3: bar jami'ar APC din ne kake kallo
2: da yanzu ni ina NDC saboda ita ce muke ga alama in Allah da Peter Obi ya ci ma sabiya gama
3: NDC din yaushe za ku
2: ba dan wani ba ita magana mu NDC ai jami'a ce talaka ta mutanen arziki yanzu in ka diba jagoran mu
3: daga shiga ma haka kike
2: ni zai tsalle ɗaya ne na riga na gama kuma na diro cikin jagoran mu wajen rabe Musa Kwankwas Allah kara lafiya duk na yi mulki wallahi insha Allah dukkan yan takarar sun ci zabe Allah da NDC za ta kawo mu da kashin wannan yanzu Atiku Abubakar nan ganin kaga nan jihar ma ganki Arewa bai da masalla duk masu san kan sa ne
1: Dattijo Arma Tukula dan to wasu rodon kaga cunan shirin madan kwado kuma musamman jagoran shirin show balaka dukkan abu kai irin su
4: geda shine inda muke samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce muke bawo onga
5: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
4: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
6: dan haka muka ce mu koma gida abincin na can na jira
7: a ci gaba da more gida tare da onga mai

0: Assalamu alaikum mutanen gida. Sunana Haji Ablikisu ni Yorubawa ne. Na zo daga kasa Ekiti. Ni she shugaba mata masu ba da maganin gargajiya a garin mu a Ekiti. Na ga muku na taba aiki na cafe zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannun mama na domin taimako al'umma. Za ku yi atuntube waya na sipili tokos sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos shago na ina nan a airport road Salakan City AA Rano a nan garin Kano a bishirin ku mutanen Kano yanzu muna cikin baje koli wanda yake ci a haka a cikin filin Eldorado airport road by Eldorado ina nan a rumfa lamba tokos za ku gani fari hijabu aji ablikisu a wurin shine za ku sani kina a wurin to ina so yin magana akan abubuwa wanda zai yi aidame ko mace ko namiji wanda in ya daidai a jikin su zai yi a kawo musu masala zai yi a jawo ce wato a yi aure kuma ba za gani kukan yara to kuma za ki gani iri wannan namiji ma zai yi a shafe shi in dai mutum yana ji abubuwa barkata wanda ya daidai ma ina ga muku akan radio komi abin da yana ji a jiki akira ne asibili tokos sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos azo a samu aji ablikisu shugaba mata anan rumfa lamba tokos ko woni iri ciwon da kuna ji ko yara ko na maza ai kun sani a Kano ni baba ko ba sunana ba aboye yake ba kama inda nike fada kullu la haula wala quwata ila billahi lil azim ba ni da wani karfi baya Allah man sha Allah hukun zo kun same ni a cikin wannan baje koli wanda ina ga muku komi damuwa ku insha Allah rumfa lamba tokos kari ku manta hukun zo saboda za a tambe ku za ku gani hoto na a wurin insha Allah za a godewa Allah an yi aure daya an yi biyu uku duka ba wanda ya samu rebo ba a zuwa samu aji ablikisu Allah shine mai karfi ko kuma mace kaman ni na ga muku ciwon mace sai iya mace kun san Haji Ablikisu ina kokari a wannan akwai magungunan da na sara ba me kala goma insha Allah kun zo shagona za ku godewa Allah kamar inda nike ga muku kullu a daidai ana yi sai da gaskiya sai kun zo
1: bari mu tsallaka wata rumfar Allahji zaharin dinin magani Assalamu alaikum al'umar jahar Kano da ke wayanta sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin masu bada magungunan gargajiya a yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano Eldorado jikin gidan man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni mutanen da suke neman shawarwari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 07033 97031 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 07033 97031
2: daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar mu ga yadda take wa kana
3: gaskiya matakin nasara kowa ya rike gaskiya ya huta Alhaji Abdulwasi dan baiwa shahararren mai maganin gargajiyan nan wanda ya dade yana bada taimako a gurin mutanen da suke fama da lalurori iri daban-daban a jikin su maza da mata wanda aikin sa ya kasance shine gano hanyoyi